Madzungula ya misho wa imi sor provincial de Maputo muhlayi Natalie Libombo musumbulo ku byishaka muzrangele wa tiko Daniel Chapa dorobenza Maputo ntsinza wa tiko atapfula nhlengeletana yikulu ya xiyenge xa tindondzo tikulu wa tikweni tsalwa dzi amukeliwe ke mitizwini yezu dzi hlaya leswaku ku nhlengeletana ku ta dokadokisaniwa hi makungu ya matizela ya lexi xiyenge xa tindondzo ta le mahlweni xikan'we ni ku pasisa milawu mintshwa ya matizela ya tindondzo leti ku nhlengeletana ku ta kumeka vacamuli va ta politika xikan'we ni tintlhabyi tikulu ta xiyenge xa ta ndondzo. Muzrangeli wa xifundzha xa le Masanjeni na xifundzhenkulu Gaza Sanxihumbana a hlaya leswaku i madzimi madzungu lama hlayaka leswaku ku ta va ku li karhi ku keliwa a dayimana handle ka nawu ni man'wana mapfindla kuluwa na mbangu wa tiko. Humbana muzrangeli wa le Masanjeni a leswaku tiya hileswaku ku ni tinkumpori ti nga karhi ti hlola vukumeki bya dayimana kuluwa na mbangu ntizo wu hambiwaka hi nkomponi ya vito Torel. Mixadoro wa le Masanjeni a li ku lonkama tinkomuni ti karhi ti hamba vuhloli ku sukela 2022 na ku yimeliwa ka mihandzu hi tswalwa ya mintizo mi hambiwaka. Mfumo wa xifundzha xa le Xiringoma xifundzhankulu Sofala wu karhi wu biha hi ku tirhisa fenisi byi nga ni gezi mimbangu mi voniwaka swa nga ya ntikelo ku yone ku kumeka ka masimu ya vadzimi va ti landzelaka ntirho wavo. Tani Angelo Jona muzrangeli wa mintirho ya vukosi ni mintengo wa Xiringoma na Ngweso ku karhi ku naveliwa leswaku ku helisiwa ku lwisana ka swihazi ni vadzimi swihazi ku fana ni timpfuwu tindlopfu tinyazi ni swin'wana swi kahihaka. Sekretaria General wa nhlangano wa vamamana tikweni Sidalia Chauke a kombela vuvoneleli byikulu swinene ngopfu ku lavantshwa hikwalaho ka ku va i nga vone swi na byalaka ku va va ti ninghenisela ku vubyahi bya timbange ni vunwe bya mabyala. Sidalia Chauke loko a ta va kanela ni vamamana xifundzhankulu Manika a le va fanela ku va va ti hita leswaku ke va kucha vatsongwana ku va va nga ti ningheniseli ka vubihi lebyi byi nga honetelaka vumundzuku byavo ni vumundzuku bya tiko. Mfumo wa Republika Demokratika du Congo wu dzungule leswaku nhlayo ya vanhu va luzaka vutomi hikwalaho ka mavabyi ya Ebola kutani yi tlakukile ku ya tlhasa 492 ni ku va yi ya tlhasa ka 1528 nhlayo ya vanhu kutani va khomiweke hi lebyi vuvabyi. Mavabyi ya Ebola tikweni lebyiyana ma ta va maduvuki ya vuxeni hi 15 ka mayo wa khalutiki. Tintlhabyi ti enteleleki hi ku xiya ta vatshamela ya nkama ti dzungula leswaku musumbuluko byi xaka 30 na Pemba ku hisa ku ta tshuka ku tlhasa ka 30 grau centigrados ku landzela Beira na Kilimani 27 inyambani Maputo na Mpulavhila nkulu na ncayincayi 26 ximoyo 21 kasi lexinga ku pepela hi 19 grau centigrados. Vayingiseti va zvandzekaka hi mayincela lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonkama hayimisori provhinsi ya Outi Maputo. Mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

0: Mwingiseti hakuyozela ka unwana nongoloko. Tabu Jimmy Nibufui, nongoloko wa emissor provincial de Maputo, Stich Charadio Mzambique. Namuntla ibuya nihlokomaka inwana na hinavalaka kuva ibula kutsongo itamudzalo wa ntsumbula. Ntsumbula imudzalo lowu unga fuwa swinene hile swivitaniwaka materia organica na ufanelaka kuva ulandziwa ntsako wa kululamisiwi amasimu lawa malulamisiwaka mava mabekiwa malulamile mpfhuka wa hweti kumixana tihweti tibisi kuva kulandziwa mudzalo wa ntsumbula kutirhisiwa atini tini leti fanelaka kuva hi kukula ka tone titeka a 15 kwa tlasa a 20 wa ma sentimetro na tisimekiwaka kuya henhla na kuyeta xikhele xifanela kuva xiteka 5 kwa tlasa 10 wa ma sentimetro kuva kusimekiwa alini na hi kuya hlukana yin'wana ni yin'wana fanela kuva hiteka a metro na u tibyala hi kulongoloxa a fila. Hinavela kuva hi hlawutela swinene hi ndlela yin'wana ni yin'wana kwa tlhasa ku tshoveleni ka ntsumbula. Hi kuzanga hi fanela kuva hi hlawula atini leti ti xongiki swinene na tanihilaha hi hleike ya kone tini leto ti fanela kuva ti nga na makamba nakone i tini leti fanelaka kuva ti tiyelile a nga leswaku ti ni a khume bya tihweti kumbexana a lembe na tini leto ti kumeka ti byaliwile. Ku bekiseni ka misava kumbexana ka masimu ku va hi byala a ntsumbula kumbexana a tini, a misava mi fanela ku va mi lulamisiwile hi ndlela ya kone. Mi fanela ku va ngopfu a misava leyi mi nga ni antswakanyana kutsongo leswi endlaka ku va tini leto ti kula na ti nyoxile. A tini ti byaliwa ku sunguleni ka nguva ya vudzimi, ku sunguleni ka nguva ya mpfula leswaku a misava mi tshama mi nonile nakone mini a swi nonisi laha swi dyulekaka hakone. Ku byala ka tini hi fanela ku va hi famba hi layeni na tanihi hlayiki hakone xikhele u kela 5 ku ya tlhasa 10 wa masentimetro kutani u simeka alini. Loko hi ya hlukanisa alini yin'we ni yin'wana hi fanela ku va hi siya a xipimu xa metro ku va hi byala emasin'wini. Kumbexana loko u ni masimu ya ku dzingana a gitari dzin'we u fanela ku va u byala xipimu xa 10 mili wa tini na u fanelaka ku va loko u tshovela u byala a min'wana mibyalo leswaku u cincacinca mibyalo masin'wini ku va misava mi nga kazali nakone mibyalo yaku mi tolovela ku va mi bindzula emihandzu leyi mi vilelekaka. Ku va hi byala a tini na hi titsaukanisile hi xipimo xa metro yin'we ni yin'wana swi na byalisa ku va alini yi beka mihandzu mikulu nakone hi ndlela yinene nakone swa hi na byalela loko hi tlhasa a nkama wa ntshovelo ku va hi susa mintsumbula yezu kumbexana ku khaya mathapa ka tini tezu. Hi tlhelo bya swinoniso leswi swi kulisaka a tini kumbexana a ntsumbula loko kutani hi byalile a tini hi leswi hi hlayiki ku sunguleni leswaku misava mi xonga swinene kumbexana mi xongisa swinene a tini leyi mi nga ni antsokolonyana kumbexana ntsaka lowu encaka kumbe lowu fuweke swinene hi leswi chiwaka a potasio kumbexana nakone a fosforo leswi encaka ku va mitsi ya tini mi va leyi mi kukumukaka kumbexana ntsumbula ku kukumuka hi laha swi fanekelaka hakone. Kambe dzimuka leswaku ku ni tini leti ti kulaka na hambi ti byaliwa asaveni kumbexana ti byaliwa entlhaveni lomu a misava mi tshamaka mi womile. Tini i mubyalo lowu tiyiselaka swinene ka xiwomiso. Ku tshovela entsumbula ku tolovela ku va ku teka 10 bya tihweti ku ya tlhasa khume ntlhanu na tizazu na swiyelanaka hi muxaka wa tini tin'wana ni tin'wana leti hi byalaka tone nakone ni mbangu lowu hi byaleke kone. Hi hlayile leswaku ku va bindzu byaku byi tlakuka byi voneka nakona byi xongile ku byaliwa ka tini ku fanela ku va ku yinciwa ngopfu swinene ka misava leyi mi nga ni ntsaka na ku tirhisiwa a vutlhazi bya ximanguvana lawa. Hi tlhasa vugan'wini bya nongonoko wexi wa namuntlha laha hi navetiki ku va hi bula hi mubyalo wa ntshumbula atikweni byesu. Nongoloko wa namuntlha wu lulamisiwi no kombisiwa ha Julie Mavota ka vukhomakhomi bya michini ku kumeke mutisiklozi Tomas Buruma ku da hi ku yengeta.
1: Ta vurimi ni vufuwi.
2: Nongoloko wa Emission Provincial de Maputo wu humelerisaka a mintirho ya vubindzuli milandziwaka hi vayaki tiko.

Isilenze yakho ta vufuwini vurimi hina 5:23 minutos kunana etlela ka vunanga na ikongoma kusu swinene na 5:40 minutos hi nkarhi wolowo hi ta va hi kuma matimu ya siku hi tsundzuka ti humelela ka siku ro fana namuntlha ka malembe ya tolo. Hlonipha xikola mabela ya puto general kamanyi.

Loko va kushaka la matsapa hold deep pungo randza kambe kuri ma do ave mabela xidimingwana ina 5:32 minutos ta ku chimbutela ka tsongo ka letelana ka ni mafambela ya ta mitlango kutisa mi vulavula I mundialo a 2020 Noruega imkudlwa na Brazil ndzaka ku batolo a bile hi mabola mambiri ya ku engulwa hi rin'we kasi Inglaterra yena a humelelile mixo namuntlha mahlweni ka mexi ku mabola manharhu ya ku engulwa hi mambirhi hloniphani vathicha mabala ya Jamie Manyiki wa Nissan Group muramba kusukela ka mathuthu I ka machia kumbe hi machia mavito lawa ma la ku fananyana mavunza mani phela machia na chia avuxeni mwinsiti I ku rhamba ku va hi longoloka swin'we ku ya fikela nga ta gemeta ka xiyenge lexi ndzeni ka ntlhanu wa timiniti na timbirhi ta va yi nghenaka siku ra xi 40 minuti nkarhi lowu yi ta va yi tsundzuxana humelele ka siku ro fana namuntlha ka malembe.

0: matimu ya siku.
1: Namuntlha hi ta tsundzuka ta ku huweleliwa ka ntshunxeko wa tiko ra Malawi. Ise xikama wana nga Julu wa 1964 ku huweleliwa ntshunxeko wa tiko ra Malawi ka vukoloni bya Manghiza. Tiko ra Malawi rikumeka dzonga vuxa ka tikonkulu Afrika na rindzelekana ni matiko ya Zambia, Tanzania na Musambiki hikwalaho ka tiva ra Nyasa. Tiko leri khale a ri vitaniwa Nyasalandia hikwalaho ka ku saseka ka tintshava ta tiko leri ri tiviwaka hi vito ra Swisa wa Afrika tanihileswi ri tsemakanyiwaka hi musele wa Kulumba Rift. Zakwa nkululeko mavokweni ya mukhuzisi bya Manghiza, Malawi aveni makume manharhu wa malembe na rhangeliwa hi Hanstein Kamuzubanda. Vana va Malawi va endle hlawulamani wa ku sungula tikweni hi 1994 na hi nkama kona ku nga humelela Bakili Muluzi loyi a nga fuma tiko ku ya fika lembe ra 2004. Muluzi a siviwile xitshan'wini xakwe hi Bingu wa Mutharika loyi a nga humelela ka ntirho wa hlawulamani lowu nga endliwa hi Mayo wa 2004. Mfumo wa Mutharika wu hlanganile ni swirhalanganya swinyingi ngopfu ka ku yelana ni diplomasiya a nga ntirhisani ni mimfumo ya matiko ya vambe, mhaka yi nga tshima swinene loko hi 2011 mfumo wakwe wu hlongolile mukombisi wa mfumo wa Londri a Malawi. Bakile Muluzi a luzile vutomi hi April wa lembe ra 2012 na hi nkama wa kona a nga siviwa xitshan'wini xa yena hi Joyce Hilda Banda loyi a nga va wansati wa ku sungula ku rhangela tiko ra Malawi. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile ta ku huweliwa ka ntshunxeko wa tiko ra Malawi ka vukoloni bya Manghiza. Nongonoko lowu wu tsaliwile ni ku hlayiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
0: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

basisa swinene lomu hi tshamaka kona hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi swakudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene mintirho ya ta wudhawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeriwa ka kholera.

Gingrika Maputo. Kunene mixeto grandseka itlele vena wena ka Gingrika Maputo na munhla na kupangala ta ka ntiro wena wa mavoko lo landzaka ka mishona na munhla kuna vele swaku u landza khwatsi hinkwaswo swomba tindetinene. Loko le karu pangalatana ni mintiro ya Radio Msambiki Msuru Provincial de Maputo. Gingrika Maputo na munhla angana ku hambana ngopfu ni masiku man'wana tiva leswaku hi ta tiva ta maxela jambu a hi nga ta siya ndzhaku ta macincela timali nakona hi ta va ndzeni ka Gingrika Maputo hi kuma hi endzela miganga hi ku endla ka yona hi ximi xa xifundzankulu Maputo ku va hi tisela mahungu. Hi ta va hi kombisa leti na ka ni mintengo swila swo riendleve ku va swin'we hi kota ku va hi longoloka hi ku sandza kwa hina ni ku va mintirho yini famba kwatsi hi famba kwatsi loko hi li karhi hi pangalata na wena ntsena. Na hi nga ta sungulaka hi ku va hi kuma a vunanga lebyi ndzhaku hi ku tisela ta maxela jambu.

0: Ibyishele ma jungula yashfunzankulu Maputo kushaya Domingos Makalanini. Muntwa wa makuma bidri wa ya malembe na mazazu hilwe akalaka anga kumiwe ntsauka kuva a nyuvelili alwangi jali makaneta ashfunzeni sha marakweni shfunzankulu Maputo makali imone game kuvela lwe nkamini muntwa lweyo akumeka na a hlambeta ka lwangi lidria amuzengelwa xikanikisi xa ka makaneta Rafaele Matsuva a tlhamuxele swaku mintirho ku jurhetela muntshwa lweyo hi leyi yimisiwa ka mahlweni hi musumbuluko lweyi madzungulo hinkwawo hi ku landza na Veronica Sidomu.
1: Mhaka leyi yi endleke hi nkarhi wa dzaseto ra ndzhaku ka ku va ku sukile ntlawa ku basopisa xitshungu xi kongomaka lwandle ku ya hlambeta mayelano ni laveko wa ku va vahlambeti va suka lwandle hikwalaho ka ku va a mati se a ma komba ku tlakuka. Ndzhaku ka ku va ntlawa lowu wu sukile, majaha lawa ma yo tlhelela lwandle ya ku hlambeteni mhaka yi gameke hi mhangu ya ku nyamalala ka jaha lin'we. Ntlawa wa ku ponisa xitshungu a malwandle loko u vitaniwile yo sungula ku lavetela jaha leli lana mintirho yi nyimisiweke hi nkarhi wa vhintora a kwa ku tlheleliwa hi sonto leyi kambe ku ta fika lana jaha leli a lisekumiwa. Murhangeli wa Post Administrative Municipal ya ka Makaneta Rafael Matuvi a vulile leswaku mintirho ya ku lavetela jaha leli yi ta yisiwa mahlweni musumbuluko lowu lana tsatsiyeke xitshungu a ku va xi landza minawu xi nyikiwaka loko xi le malwandle enkongometweni a ku va ku nga humeleli timhangu.
0: Muntshwa wa makumabidzi wa malembe na mazazu hi lweyi a kalaka a nga kumiwi ntshwaku ka ku va nyuvelela lwandle bya le makaneta axifundzheni xa le marakweni xifundzankulu Maputo. An'wana wa zambu bya xisati lowu a belekiweki ka vukombisi bya tiko bya Mozambique etikweni bya Afrika do Sul kutani a humile xipiritana ni mamana wakwe madzungulo hinkwawo na Eduardo Figurão.
2: N'wana lweyi a nyikiwevitila ku i Marija hi ku tlangeliwa ka vatirhi Mari na Janet lava seketeleke ku fika kakwe lowu misaveni. Tatana Carlet Ndlovu na mamana Amelia Ntimbe va khomiwile maphorisa ka muganga wa Rustenburg exifundzankulu xa North West lana va heketiweke ka vukombisi bya Mozambique edorobeni la Pretoria. Na va ha rindzela xibomba xa ku yisiwa atikweni la Mozambique a ve nkarhi lowu ku pholikiweke n'wana lweyi Marija. Hi ve ni nkarhi wa ku va hi bula ni tatana wa kona Carlet Ndlovu.
3: Hi suka hi Rustenburg a Bredze. Soka hi Rustenburg ya Breze Bethani hi loko hi khomiwa hi maphorisa eka hi fambafamba eka hi tini manyimela pomuti lokixini hi tlhangana maphorisa va hi khoma se loko va hi khomile va tive va ta hi tika Breze a groundini.
2: Mlumzana Carlet Ndlovu a ha kombise ku tsaka kwalaho ka xipfuna xi kumeke ka vukombisi bya Mozambique a dorobeni la Pretoria.
3: Ya ka mfumo ni siya ku khesa swinene hambi ka leswi u nga ku swa kanakanisa ku ni famba na vona hi mhaka ya ku n'wana wa hi mutsongo mara ni khesa swinene ka mfumo wa Mozambique ka leswi u nga ni endlela hi ku nkarhi wun'wana swi ta endleka kun'wana ka ku ni hi kun'wana ka ku ni nga swi tivi swa ku ni ta mahisa ku yini laha ni nga kona mara sweswi ni nga kwalaho ka mfumo wa Mozambique ndzi wu kote ku famba kahle ni khesa swinene.
2: Muyimeli wa Mozambique atikweni la Afrika-Dzonga mamana Maria Gustava a hanani timpahla ni swin'wana ka ntsongwana Marija.
0: Munhu mun'we hi lweyi na yeni a kumekaka na a nyamalalile ntshwaka ku va ku voneki vudumeli bya boti lebyi a fa a kumeka ku joni leswo a laku mpandleni mhaka leyi leyi yi vonekiki ku laka ku va va dumeliwi hi ngopfu ka mpfuvu ka muganga luwa mhaka yi vonekeke hi mugqivela lweyi a kaluteka Radio Mozambique lweyi a ta ka buyisa madzungula hi mayelana ni mintirho milandziwaka ku va ku ta kumiwa munhu lweyi a kalaka a nga kumiwi ntshwaku ka vudumeli hi mpfuvu a lagu mpandleni a xifundzeni xa Matutwini a xifundzankulu Maputo. kata mitlangu ya kutisa mirja nkiawa wa Brazil tolo uluzili matlueni kankiawa wa Noruega hii mabola mabiji ya kuyanguli wa haji mwi kankiangu wa kulumba mao itavu jidifinal kampi gizanu ukulu ibole shi mosha matiku ya misava mundial ikula kashosho Noruega ata bela na Inglaterra kama kwartu jidifinal ikuisa matlueni mitlangu ya mao itavu jidifinal na mungla Portugal ata banana na Espanha imi kama ya mavintu maoras wa Mozambique. Lawa ave majungula imi soro provincial Maputo mambendi yendelelo ka gingrika Maputo chashile.

0: bola no mbelo wa vaklaximati loyi a kaluteke xikarhi ka kampu a kaluta mbelo wa ku sungula a kaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasati a nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu yan'wisa vele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad u nga titshechi Ifonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-821 Unga titreti uta kuma humelelo ka swona
4: Emissor Provincial de Maputo
5: kama ingani pfuna xa
6: ah mabale mungano phela vangani va tirhela swoswo akupfunana loko munwana ani swikarhati
5: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezula xona lo chika a xipezi be
6: mile xibedhlela swinga maxo vabya phe
5: hiile kambe ava khomanga mavabyi
6: swinga maheka swililana ka majela
5: Lokali leso ni dlawile ke mungana. Ni ta swikuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swingafa hi tindhambi. Mali na yona iko.
6: Swakudya swa ku fuyisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
5: Leswi i swakudya muni swo leswi?
6: Ha, nhlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku linwanyana u pasa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa matswa matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku, loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketse, ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
5: Yu, kasi hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
6: Nambi wena leswi u nga tika leswi. Na wena u fanele ku tivonela ka majele. Jani hinkwaswo leswi ya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.
7: Moçambique em goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho.
8: Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma.
7: Moçambique em Goma.
9: Nove horas e 23 minutos. Kari Pangalatana wena mingisete ka mintirho ya mixo wa mvulo wa namuntlha siku ra sexi ka n'hweti ya julu lembe ra 2026 la engale ka roga murashenge singule kingarwa 4:50 to 4:45 ne kongo makaka 10:00 ngarlo ngata isaka mafeni mintira yina na iyenla ipangalatana wena ile rimira Portuguese kambe irenzele kuva ngarwana nwana ngasikota kuva ithlanganisa mchini na antenna national la ingata toka maritio ya mrangeli wa tiko lweyi kunene ngata kangula ka nhlengeletano ikulu namuntla ya ku vulavula hi ta dyondzo ta le mahlweni ntirho lowu nga ta landzela ka dorobeni ntsindza wa tiko dorobeni ra ka Maputsu kambe lowu nkarhi wa ku va ya mahlweni ku va pangalatana vunanga na ikongoma ka 10:00.

0: Hilosil mwingiseto wa kurandzaka wa Radio Mosambiki. Atlawa wa Brazil hi wona unga handle ka maphikizana ya Mundial mabilo wa kwa Mexico, Canada ni Estados Unidos da America hi kubiwa hi swigolo swimbirhi swa ku anguliwa hi chimwe a sonto ya loyi hi tlawa wa Norwega. Hoya hoya ka fambu wa maphikizana ya Mundial mabilo wa kwa Mexico, Canada ni Estados Unidos da America umandleni ka Idrasio Makondela. Hoya hoya. Kawa wa Brazil humile ka maphikizana ya Mundial mabilo wa ku Mexico, Canada ni Estados Unidos da America hi kubiwa hi tlawa wa Norwega hi swigolo swimbirhi swa ku anguliwa hi chimwe. Kuvi Brazil anga kuma molo ya ku chela chigolo hikwalaha ka chikhatiso cha hombi, kani leswi Bruno Guimarães hi yena anga vhumela aku khomelwa hi mukhomeli kutani Guarda Redes wa tlawa wa tiku ga Norwega. Erling Haaland aka stenta ni 90 minutos hi yena anga chela a swigolo swa tlawa wa Norwega, kasa Brazil hi yena anga hungula chikhatacho fambili hikwalaha ka ku akubililwi 90 ni dash wa tona ta chengesela a chikhatiso cha hombi na chichelelwi hi Neymar. A Norwega hi yena atukumana ni Inglaterra ka chigava chitaku cha makwartos de final. Inglaterra loyi aka uchaga siku ganya muntla anga bakawa wa Mexico hi zwigolo zwinharu zwa kwanguliwa hi zwimbiri. Jude Bellingham hi yena anga chela zwigolo zwimbiri, kasi kapitan Harry Kane hi yena anga chela acha unharu hi penalty kutanchi khatiso cha hombi. Julian Quinones na Raul Jimenez va chelele zwigolo zwa Mexico, loyi anga vikawa wa umbiri wa kwa amukela maphikizana lawa na uhuma handle ka maphikizana ndzhaku ka ku na ku humesilwi a Canada. A wa unharu amuamukeli wa maphikizana lawa ku nga Estados Unidos da America ata ku mahlu na mahlu ni tlawa wa tiku ga Belgica amandziku, kasi zwa swikota akutiva ku wasimama ni ku anga simami ka maphikizana. Nyamuntlha a tlawa wa Portugal uta ku mahlu na mahlu ni tlawa wa Espanya ni nhlakani wa tivitivi na ku tiveka ku leswaku Portugal a winile a Euro hikwalaha ka ku ba a Espanya. Akutsika ka Estados Unidos da America, Bélgica amandziku kuta avini mihlakani leyi Colombia tabela ni Suiza, kasa Argentina ata ku mahlu na mahlu ni Egypto mun'we wa mikawa imbiri ya hasimamakwa ka maphikizana lawa na hi mikawa ya ku kumbisa tiko hombe Africa. Mwingisetu wa kurandzeka hegemeta laha a longoloku waletiela na ku ni fambu wa maphikizana ya Mundial mabilo wa ku Mexico, Canada ni Estados Unidos da America akama siku lawa kumbitisela ku ma oitavos de final na ku tangia na ku kama quartos de final. Vatu vula ma quartos de final i França lua tu mahlu na mahlu ni Marrocos. Gichile.
1: Hilo nkubukulo ni mtlangu wa kutisa miji Mundial, Estados Unidos, México na Canadá, a Radio Mozambique, emissor provincial de Maputo, emissor provincial de Gaza, na emissor provincial de Inhambane. Ma relato, ma comentário, mi anjo, mi ntango mitagalanjiwa, inquasleso, cola chitichipsa Maputo, Gaza na Inhambane, custo que ela 11 de junho com a taça 19 de julho. Unga

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas atikweni inhlikani mwinkisetiwa kurandzeka hoyohoyo ka xiyengele xa vunharhu ka mintirho ya emissori provincial de Maputo. Xiyengele xi sungula hi ku va hi ku kombisa nongonoko inhlikani Maputo vuyingiseti byinene.
2: Inhlikani Maputo nongonoko wa ta majungulo ya siku a xifundzhankulu Maputo.
3: Inkumu akulo samungiseto ra ndzekaka wa Radio Mozambique emissori provincial de Maputo. Inhlikani tinhlokomhaka hi ta ka na tona namuntlha hi leti. Majamambiri makumeka makwerhu maphoyisa exifundzeni xa Buwane hikwalaho ka kuma hi hluvaka evugevenga byo hambanahambana hi ku tirhisa eswibamu. Vanhu vambirhi va kume elifo hikwalaho ka ku mbumbumela emigangeni ya Makaneta ni le a Matutwini hikwalaho ka ku ndzhaku wun'we o hlamba, kasi mun'wana hi lweyi a ha kumeka na a tsheva leswo emugangeni wa Matutwini. Lawa man'we kunene ka lwa malamusekeke ku chumutela ka le xiyenge namuntlha xi nga mavoko na Mayor Fernando Sidumu, kasi Thomas Buruma a le ka vukhavuteli hi le vuyingiseti lebyinene. Vanhu vambirhi va kumeka emakwenu wa maphoyisa exifundzeni xa Buwane hikwalaho ka ku va hitliwaka enandzu wa ku a le vayivi hi ku tirhisa eswibamu. Maphoyisa ya xifundzhankulu Maputo hi lama vulaka leswaku hikwalaho ka mhaka leyi matsatsi ya exitshungu a ku va xi nga endli a vukhatisi hi mavoko hi xoxe, swi nga ndlela ya ku hikwalaho ka ku xi sindziseka ku va xi tivisa emaphoyisa, swi nga ndlela ya ku nga humeleli etimhaka ta ku vanhu lava vagevengiwa va va va susiwa evutomi. Lawa mahungu hi makumaka eritweni lama nyikiwa wona emaphoyiseni ya xifundzhankulu Maputo Carmina Late loko a vulavula hikwalaho ka nkatsakanyo wa mitirho yi humeleleke a ku fambeni ka vugamu bya vhiki ka miganga yo hambanahambana ya xifundzhankulu Maputo.
4: Lexi li vayingiseti va Radio Mozambique ka provhinsi la ka Maputo distrito la Buwane doxi wa majaya mun'wani 21 mumbenyanani 25 wani wa malembe va khomiwile ku va swi kotile ku va kumiwa ni swibamu a xin'we tipo xibamu xa pressão de ar a ximbenyani xibamu lexi nga mahiwa a seledlaria. A loko lavambirhi lava swi kota ku va teka swibamu leswi va dzukisela vanhu aswitaratwini va yiva matelefoni va gama va famba mimitini va yiva amabenchi ya vanhu amimitini. Hi ku hankisa hi na maphoyisa hi swi kotile ku hi va khoma ka nkama wa sweswi va kumeka a distrito lab 1 pura va kota ku va responsabilisaliwa hi vugevenga leli va nga famba va mahetela. Ni mbala leswaku amajela ma khomiwile hi ntirho lowu wa hina wo pato tlamento hi mahaku re kota ku hi garantila a segurança a makomunidade. Ni mbala swa ku ka dozo wa lava ka dozo wa majaya mun'wa kona a biwile be hi xitshungu hikuva kumiwile ni xibamu. Ni mbala ni nakombela xitshungu xa ka provhinsi xa ka Maputo sobretudo a xa Buwane pra va nga mahi justisa pra va nga mahi justisa privada a loko va vona a vugevenga a bayiri ku hankisa a va nghene contact na hina maphoyisa pra hi ta kota ku yima hi ntirho wa hina lowa ku ina hi garantira orden segurança i tranquilidade pública hi lawo i resultado operativo la relevante leli nga swi nga humelela a durante final de semana a provhinsi la ka Maputo Canmap. Ni mbala leswaku a swibamu swi kumeka a swi khomiwile a swibamu leswi swi kumeka a Buwane para passos subsequentes Canmap.
3: Marito ya Carmina leti munyiko mahungu wa maphoyisa na xifundzhankulu Maputo loko a vulavula hi mitirho yandziweke maphoyisa a ku fambeni ka vugamu bya vhiki. Hi vulile leswaku vanhu vambirhi un'we ka vona luzeke evutomi elwandle lele ka Makaneta, kasi mun'wana a ve a luza evutomi eqhivini lale a Matutwini hikwalaho ka timhaka ta ku va mbombomela. Kasi le Makaneta lweyi a mbombomeleka a kumeka na a hlamba ndzaka ku a mintirho ya ku vahuluxa yigami izame ku valavetela inga vakume kasi munhu loyi ku vula leswaku ave hikwala ka kona a luza vutomi tanihi ku rungula ka mutirhikulori Veronica Sidumo.
5: Ja lin'we la makumambirhi wa malembe na manharhu tolo li mpompomelile ka lwandle la ka makaneta nkarhi li nga ha hlambeta ni vanghani va lona hi nkarhi wa madyambu. Mhaka leyi yi endleke hi nkarhi wa dzaseto ra ndzhaku ka ku va ku sukile ntlawa ku basopisa xitshungu xi kongomaka lwandle ku ya hlambeta mayelano ni laveko wa ku va vahlambeti va suka lwandle hikwalaho ka ku va a mati se a ma komba ku tlakuka. Ndzhaku ka ku va ntlawa lowu wu sukile majalawa ma yo tlhelela lwandle ya ku hlambeteni mhaka yi gameke hi mhangu ya ku nyamalala ka jalin'we. Ndlawa wa ku ponisa xitshungu a malwandle loko vitaniwile yo sungula ku lavetela jaleli lana mintirho yi nyimisiweke hi nkarhi wa vintora a kwa ku tlheleliwa hi sonto leyi kambe ku ta fika lana jaleli a lisekumiwa. Murhangeli wa posta administrative municipal ya ka makaneta Rafael Mathuvi a vulile leswaku mintirho ya ku lavetela jaleli yi ta yisiwa mahlweni musumbuluko lowu lana tsatsiyeke xitshungu a ku va xi landza minawu xi nyikiwaka loko xi le malwandle enkongometweni na ku va ku nga humeleli timhangu.
6: Hi ni xikombelo xikulu swa ku lava voni va yaka ku hlambeni ta makaneta kumbe va famba va ya tlanga ka makaneta ku ni vavanuna lava nga kona lava va yimelaka a ku dyondzisa van'wana leswaku namuntlha kumbe hi nkama lowu mu nga ngheneni ematini hi kombela leswaku va yingiseta hikusa majaha lawa ni tintombi leti va nyimele a ku va va basopisa a vanhu hinkwavo para va nga kumani ni khombo kutani a va yingiseti hikusa loko hi languta lwandle bya ka makaneta byi ni kodzi ni mavimbi lawa ma nga xikarhi ka 1.5 meters ni 2.5 meters hi ku leha kutani a lwandle lebyi a byi na byalanga leswaku un'wana ni mun'wana a nga kumekani a nghena a hlambeta ka byona ni a nga tivi a nga lisa ku hlambeni kutani hi kombela leswaku a va yingiseti hikusa hi kona ni pra hi ta botopisana a ku va datiweni la khombyeni.
5: Murhangeli wa posta administrative municipal ya ka makaneta xifundzeni xa Marakweni Rafael Mathuvi na tsatsi ya xitshungu a ku va xi tivonela loko xi le malwandle enkongometweni na ku va xi nga kumiwi hi timhangu.
3: Ni ku endleka leswo jaha rin'wana le kume elifo emugangeni wa ka makaneta ka qhivila le Mpandle hikwalaho ka ku li nga kumeka na litsheva la ndzhaku ka bonti li nga ka lona ku vonekeke empfuvu leyi yi dibeke ebonti lelo tanihi ku rungula ka nakulori Domingo Ximakalane.
7: A xifundzankulu Maputo mi ya mahlweni mintirho ya ku va ku ta kumiwa a mutshevi mun'we lweyi a nyamalaliki ntshaku ka ku diba ka boti lebyi a fa kumeka ku byoni hi mugqivela lwa kalutiki a posto administrativo bya Katwani xifundzeni xa Matutwini a mhanguli ya ku diba ka boti hi leyi yi vonekeke ntshaku ka ku va a boti lebyo byi ve byi dumeliwa hi mpfuvu ku fambeni ka la gumbandleni nkameni boti lebyo byi dibiki hi lebyi a fa ku ni vatshevi vabirji lani mun'we a ku swi koteki ku va a huma a matini. A muzengeli wa posto administrativo bya le Katwani Helena Xiviti a tlhamuxela leswaku a ku nyimela i ku va hi musumbuluko lweyi a va a kumiwa tatana lweyi a nyamalaleki lani ntshaku ku ta ka ve ku nyimisiwa a mintirho ya ku juletela.
8: Leswi swi humeleleki hileswaku ku vapelile va peswikadoro va bidzi ni swibotana para va teva andzeni ka ntirho wavo va tlhangane ni popota muleyi nga diba a xibotana jamun'we wa kona a swi kotile ku hlamba huma hi loyi a nga buya hi tlhamutela leswaku vumbenyana a salele matini ya va teka maxibotana vambenyana va hingena para va juletela loyi a nga sala maxi ku za ku hamba ku siku hi mugqivela na podiya va ha kontinuwara va juletela kusa na vone a va dya va kumeka va le ka nghozi ya ku podiya va takariwa hi timpfuvu vegama va huma bya tolo va tindzelile majantima bya sezora va ni ligarela va ni ta ku nani a swi na kumeka bya talvexi namuntlha leswi ku hisaka basa leswi ku duvuka nyongwa ta bya ndzuku.
7: Helena Xiviti loyi a kombisaka ku xukuvala hikwalaho ka mhaka leyi wa tsatsiya a va tshivi ku va va tshimamisa mintirho wa vonelele loko va kongoma a ku tshivini ku fambini ka lagu mbandleni hi ku loka ku va ka masiku avugamu ku voneka timpfuvu tinyingi ku fambini ka mbanguluwa
8: a timpfuvu ti tsalanile tiyana a tshombeni a timpfuvu ti le ka plano a unizel da provinso da nação ta ku ti vhikeliwa va ti nga dlayini maswitoni bya tinyingi tindzuluka swikarhato ka hini vahanyi tiko
9: kutana mina makungu ya kuva mi nga vonelela mhaka leyi ku va yi pumbiwa
8: a makungu hi nga veke voni hini i ku ve hi va pfuna hi ku sensibilizara hi hamba mapalesa maswivoni va buyani va tirhi va nyuwani lava ka ka va nga ma tivi mahanyelo ya tiko va tlhasa va sungula ku tirhi swa hi karhatela ku ve hi ta hafambe hi hamba mapalesa hi nga va tisa ku hi va mani va nga tlhasa swo swinyana ke hambiloko hi va hlamusela swambe swa ku loko vani va tirhi a va hi byeli ri hi ta kota ku hi njula va sawudi hi vapatani va fauna brazia va yehla va hamba palesa ra bya sensibilisaswa
9: ntsatsi lowu mi nga wu bekaka ka nkama wa sweswi ka vatshevi lava va landzaka mintirho ka mbangu lowu ku yincikeke mhaka leyi hi wini
8: a ntsatsi lowu hi wu bekaka hileswaku a va hi komunikali ku ve hi ta hamba mapalesa hi lava va buyaka na voni va tinyiwana va ku ka va nga leswi tswaliwa swa tiko lebyiyani hi mhaka mamitu zviyabituskulturage epresizo va tlhamuseriwa swa ku ku yenceka yini laya
7: hi mazito ya muzengelo wa posto administrativo Jali Katwani axifundzeni xa matutwini xifundzankulu Maputo Helena Xivit loko a kanela hi mintirho ya ku va ku juleteliwa a tatana lwa nyamalaleki ntshawuka ku diba ka boti ku fambini ka lagu mpandleni ka mbanguluwa wa xifundzankulu lexi
3: hi wo ntlhanu a hundzeke lomu a dorobeni ka matsoro ku game enhlengeletano yikulu yi patseke van'wamabindzu a ve hi nhlayo ya wu tlula 3,000 wa vona laha varhangeli va xifundzankulu Maputo kun'wini wa Buwane Manuel Tuli na Geraldina Bonifacio va vulaka leswaku va ni ku tsaka ngopfu swinene nakona va ni ku yimela ka mihandzu yi nga ta kumekaka ka masiku mataka
10: kunene hi ve ni masiku manharhu na hi li karhi hi tlhanganise a va endli va tintengo va manegosio a mhaka yi kula hi na yona kama ku navela kula hi na kona ela ku ve ni hi va pasa a ndhawu yin'we a ku ve ni mun'wana ni mun'wanyani a kombisa leswi a swi tirhaka ni ku bya van'wanyana leswaku i ntwini va swi navelaka swo a nga va na swona nda hi va ni ku tsaka ngopfu no swinene loko hi fika ka siku ya namuntlha kusa van'wamabindzu va ve ni nkama ku ve ni va bula hi xivona va kombisana swa ku ntwini leswi va nga na swone ntwini leswi va chotelaka ku ve ni va nga yisa mahlweni anhloko wa hina tiko la hina hi ni ku tshema swa ku a masiku lama taka hi ku ve ni va bulile va swi kota ku ve ni va pfunana ku ve ni a tiko henhla ku a swi nga enceki ku ve ni munhu hi munhu a fambisa tiko na le yexe.

hungu dzase kasi kuma mahungu nzau kuma hungu itafumana munanga kwafika lika dzase zoreshi hlikani lo mpangalatana na Monica Novela ni mishivela hlikani unene ni wingi seti dzakutsakisa ngopfu swinene.

0: Ixi, karitawu la mina li fambi ni mati. Kumbi ni taku yini ku satenki ni ya xibedhlele.
1: I mhaka muni wena wa xinyimani?
0: Wenu, karitawu la mina la xibedhlele li fambi ni ndhambi. Swa ku ni taku we mani a ni swi tivi.
1: Ya, i mhaka leyo. Hi ku salaya va saletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. O va ku ingi hi ni njombo. Hi lweyi infermeri a taku. A hi mu vutisi.
0: Infermera lani ni mhaka la. Ni lahlekeliwi hi karitawu la xibedhlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makwerhu, leyo a hi mhaka. Ya ni xibedhlele u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlele hikuva va lahlekeliwi hi makaritawu. Loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedhlele wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa. Makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: Isikani mwingi setu wa Radio Msambiki Misoro Provincial di Maputo oyoyo kashe ngishata mintlangu ya kutisamire namuntla itavulavula hi mintlangu ya kuhambana mbana endliwa ka hishimu xa xifundza nkulu Maputo kubeliwa mintlangu ya football salau ni mintlangu ya mphikisano wa Division d'Or hishimu xa xifundza nkulu Maputo ka kamuka fikileri kubeliwe jornada lau Kano na kanaru lomu disportivu wakabatolo au meleke mashweni kaumbeluzi hii bola ringwe. Kasika mundial, Brazil amukikaya. Abiwitolo hii Noruega 2-1 ashkankanka. Sa matiku ya misava hii kubela ka bola. Vula vula Brazil asinseke kuwa amukakaya na ampikisani unga sinagama. Kutani hi vakombisi vamatiku mavulavula ka xiputukesi kwesa la Portugal lwe na mutla kunena ngena ka tabela na Spanya inkama wa 21 horas tani ti hloko maka leti ta Radio Sport 1 hlikani wa na mutla msumbuluko ni msumbuluko hi 3:30 hi kola kuva hi mkatsakanyela ati maka ta bola ximu xa xifundza nkulu Maputo ni hi ximu xa matiku ya msava simama na hina mwingiseto ku rhandzeka akuva hi tatwa mahungu ya bola. Ripelele kupinda. Sportivo Kamatsolo ati nantweli umbeluzi football club wa kolam Kamatsolo bola ringwe ka unwe ka mintlangu ya kulumba jornada la unthlano na kanaru oitava jornada la campeonato nacional da segunda divisão libeliwa ka hishimu xa xifundza nkulu Maputo kutafika sweswi ka minwana mintlangu ya jornada leri masocha boana manantweli lingamu football club hi 3-0 Classe Clube de Marraquene ati kinya vizelile 17 de maio kutane abile 17 de maio so hi 2-1 kasi nkomata tunavani yena angata tinantwela Clube da Manyisa hi 5 wa mabola ya kupfumala ni yangulu kutane inkomat 5 Clube da Manyisa 0 andeni ka mihanzu lei miwana ya fambisua kana yelana ni tampikisano ishimu sha football di salon lomu a shifunza nkulu Maputo kuvula leswaku ampikisano lowa bola auta uyendliwa katika mputa ku hambana mbana kutane ka makwadra ya kuhambana mbana ishimu shashi funza nkulu Maputo nthawa wa legends ubi akademia hi bola ringwe kutani grupu disportivu indiku abiwili hi legends football club kuvula leswaku antlangu wa final uyendliwile na legends anga vayena kutananga titwishela akademia damatola hi mabola manaru ka nyemeliwa antlangu wa kukumiwa ka segundo ni terceiro classificado xikari ka akademia damatola na Godinho Football Club ilava nga tabelelaka akukuma segundo ni terceiro classificado xa G Legends yena mteki wa xikotela xa football salão a torneio de abertura ishimu xa xifundza nkulu Maputo na hi relela ya senia mwalungu ka xifundza nkulu Maputo a xifundzeni xa Marraquene lomu kubeliweke a mintlangu ya kulumba décima jornada la marrambola de 2026 a mihanzu ya jornada la ukumi la marrambola avalei ingelane 2-0 ndichi abi 29 de setembro e 2-0 na Inau. Kasi majampa anantwiwili União Esportiva wa Mapulango hi bola ringwe. Pazimani ati Bela Casabranca hi bola ringwe. Matendeni ati twishela revoltados sosa ava revoltaranga lava va biwili bola ringwe kutani ve peta bola ringwe na vanantwiwi hi muni wa woo hi ntlawa wa Matendeni. Mapulango amatiranga Mapulango matirile hikuva mabi Brazil B hi bola ringwe hi vulavula Mapulango B abi Brazil B hi 1-0 emianzu ya jornada número 10 la mpikisano wa marambola wendluwa ka axifundzeni xa Marakweni. Ko Marakweni ka beliwa mitlangu ya ku hambanahambana. Tournée municipal di Marakweni lomu ku ve ni ku nga swa nga leswi mi swi tivaka muyingiselo wu rhandzeka a mphikisano lowu wu ya vaniwa hi kutani wu ya vaniwa hi mintlawa yinharhu hi vulavula ha group A, group B na group C. A mihandzu hinkwayo ya jornada leri ya torneo municipal chapu-chapu a ve leyi hi paluxaka ka lowu nkama Abel Jafar a B 24 de julho hi bola rin'we minkanyeni a ti nantswelile kutani a biwile minkanyeni hi Bayro 29 de setembro. Tsundzuka mwingiseti leyi i mihandzu leyi vulavulaka hi torneo chap-chap a Marakweni hi sukile ka marambola sweswi i chap-chap. Abel Jafar 1 24 de julho 0 minkanyeni a biwile lweyi a nga yi vonanga ncuva hi ku nwa xikanyi lweyi hi minkanyeni 0 kutani 29 de setembro 1 memo a tswinxiwile mutini wakwe hi Masinga Football Club hi 3-1. Agostinho Neto a bi Vila Sede hi 2-1. 4 de outubro, dia da paz, a va vonanga ntlangu 9 paz laya na campo hileswaku 4 de outubro a biwile hi 0-2 ntlawa wa Singiza. Kasi Makaneta a ti beli Pazimani hi mabona mambiri ya ku yanguliwa ha rin'we 15 a ti tswinxela Zimtava hi 3-1. Matalana a nga vonanga ntlangu a biwile hi Rikatlana hi 4-2. Kasi Samora Machel a tswinxiwile lana kutani hi ntlawa wa Mali hi bola rin'we. Kasi Posulana a ti somborhotile Muntanyana hi 7-1. Mateki a ringana na Mbengeleni hi bola rin'we. Kasi Hobyana a biwile hi ntlawa wa 15 de agosto hi 3-1. Ndzhaku ka mitlangu leyi a hi voneni classificação ka magrupu lamanharhu hi vulavula hi group A. A group A ku rhangela a ntlawa wa Abel Jafar ni 19 wa tiponto 29 de setembro a rhangela kutani a landza ka xigava xa vumbirhi ni 15 wa tiponto ku landza Agostinho Neto ni 14 wa tiponto hi lava vanharhu va rhangelaka group A. A nga ndhawu ya ugamu ka group A ku na 24 de julho. A hi nga yineni ka group B ku rhangela ntlawa wa 15 a ni 19 wa tiponto ku landza Singiza ni 14 hi ugamu kumbe ka ndhawu ya unharhu ya group B ku na Kumbeza ni 14 now ni 13 wa tiponto. A ndhawu ya ugamu ku na 4 de outubro dia da paz a nga na paz lweyi a nga na ponto ka ndhawu ya ugamu 4 de outubro. A group C ku rhangela Posulana ni 16 wa tiponto Mali wa landza ni 15 de agosto ale ka ndhawu ya unharhu ni 14 de ponto. Muntanyana ale ka ndhawu ya ugamu ni ponto yin'we ntsena. Kutani leyi mihandzu ya mihandzu ni classificação ya mphikisano wa torneio chap-chap wu endliwaka hi xiyimo xa munisipio wa Marakweni. Hi vulele leswaku hi xiyimo xa ntlawa wa marambola matendeni yena nga ti nantswela revoltado xi 4-1. Kasingelani a bimemo 2-0 ndich na yena wa tibele 29 de setembro 2-0. Kasi Majampa a biwe Union Sportivo wa Mapulangu hi bola rin'we. Pasman a bi Casabranca hi bola rin'we. Kutani a hi lava tindlela ta ku va hi fikalani ka classificação nxaxameto wa marambola hi lowu Union Sportivo wa Mapulangu hi yena rhangelaka ku ta fika lowu nkama ni 25 wa tiponto ku landza Brazil ni 21 ndhawu ya unharhu. Ku na Ingelani ni 19 wa tiponto. Quarto lugar Mapulango ni 19. Quinto lugar Mumemo ni 14 pontos. Sexto lugar ku na 29 de setembro na yena wa ni 14. Ka ndhawu ya untlhanu na kambirhi a nga sétimo lugar Indich i ni 13 wa tiponto. Kasi Matendeni a le ka nono lugar kumbe ndhawu ya untlhanu na kamune ni 10 kumbe 10 wa tiponto. A ka ndhawu ya 10 kumbe 10 lugar ku na revoltados a nga ni nhlawu ya tiponto na timbirhi 7 pontos. Ka ndhawu ya 10 na kan'we a nga 11 posição ku na Pazimani na yenawu a ni nhlanu wa tiponto na timbirhi 7. kanda ya ugamu anga desimo sugundu lugar kuna majampas majampas ani nchano wati pontu nzena ivulili kufule ni kanongono kule shaku Brazil amukisiwekaya na rimpunzo sunene ampikisano wa mundial wa yama shwenu beli wa Brazil iuwekava maseleção la mavula vula kashputukes la wa Msambiki ativekisela kuva maseketela nzeni kama seleção ya tikunkul Africa Brazil tolo anantu wil mashweni ka Neymar Junior na ambile shwangeneke Neymar angashkotanga kuva apuna seleção rako kuva chapela ria kama quartos de final na ambile shwapeteke goli kwa laka grande penalidade Neymar Junior apetele kuma ngeneli ka kamombira segunda parte ai ambeli wash mesh lana kutani grande area ya yena Niland guardare de joa Noruega lui iugamu angalahliwa hi mbeli Neymar na msuritan Noruega asimama mahlweni kola kama golu ya Shpaka lesha Noruega hivulavula Erling Haaland hiye na pete kima golu ya seleção ra Noruega. Utafika sosi ama pete makulu ma golu ya mundiali lwei i Haaland, Messi na Kylian Mbappe. Hiu narukavo vani nchano ma golu na mambiri ka mundiali lwei. Aenga tuni nkatakanyo wae nkwa fulesu enlekeke ni kusola loku nshirilu leshi shaku huma ka Brazil. Oh, mwana mvulavulo shputukesi. Rinzeli waka kwa hata seketeliwa hi vavulavuli vashiputukezi ni ishimusha tikunkulu Afrika i Portugal. Portugal lwe namuntla akata belaka na Spanya. Tsunzuka, nitlangwa ugamu Spanya beleke na Portugal ka mundial wa Qatar. Cristiano Ronaldo ambi atriki yena angaringanisa nitlangu na Portugal abiwa hi 2-1 a jigisame anzu kombe Spanya yena angaranga fika lomkama 3-2 na kuveleso a Spaka xa Portugal, Cristiano Ronaldo a chingela gol la unaro leswi imatimo kambe na munhla ita tlela hi vona swaku vata hlamulanisa ku yini Portugal kumbe Spanya na Portugal anga tweni katsakanyu kutani ya minwana mintlangu ya mundial loya endleka ka tisaka amanya uma kolo swinene lana Estados Unidos da America, Canada na Mexico. Kutani nkatsakanyu wa mitlangulo hi ta itwa hi kulandza na mtirhisani wa hina kusukela a xifundzankulu Inyambani i Drasu Makondela lweyi a nga muyeni wa hina namuntlha hi mu nyikaka xitulu lexa ku va a hi byela ta mfambu wa mundiali. Drasu inhlikani.
1: Atlawa wa Brazil hi wona wu nga handle ka maphikizana ya mundial mabiliwaka wa Mexico, Canada ni Estados Unidos da America hi ku biwa hi swigolo swimbirhi swa ku anguliwa hi cin'we a sonto ya loyi hi ntlawa wa Norwega. Hoyahoya ka fambu wa maphikizana ya mundial mabiliwaka wa Mexico, Canada ni Estados Unidos da America u mandleni ka Idrasio Makondela. Hoyahoya. Kawa wa Brazil humile ka maphikizana ya mundial mabiliwa ku Mexico, Canada ni Estados Unidos da America hi ku biwa hi ntlawa wa Noruega hi swigolo swimbirhi swa ku anguliwa hi cin'we. Ku vi Brazil a nga kuma molo ya ku chela xigolo hikwalaha ka xikhatiso xa hombi kanileswi Bruno Guimarães hi yena a nga vhumela a ku khomelwa hi mukhomeli kutani Guardaredes wa ntlawa wa tiko ka Noruega. Erling Haaland aka stenta ni 90 minutos hi yena anga chela a swigolo swa ntlawa wa Noruega kasa Brazil hi yena anga hungula xikhata xo fambili hikwalaha ka ku a ku bililwi 90 ni dash wa tona ta xiyengesela a xikhatiso xa hombi na xichelelwi hi Neymar. A Noruega hi yena a tikumana ni Inglaterra ka xigava xitaku xa maquartos de final. Inglaterra loyi aka uchaga siku ganya muntla anga bakawa wa Mexico hi zwigolo zwinharu zwa kwanguliwa hi zwimbiri. Jude Bellingham hi yena anga chela zwigolo zwimbiri kasi kapitan Harry Kane hi yena anga chela acha unharu hi penalty kutanchi khatiso cha hombi. Julian Quiñones na Raul Jimenez va chelele zwigolo zwa Mexico loyi anga vikawa wa umbiri wa kwamukela maphikizana lawa na uhuma handle ka maphikizana ndzhaku ka ku na ku humisilwi a Canada. A wa unharu amuamukeli wa maphikizana lawa ku nga Estados Unidos da America ata ku mahlu na mahlu ni tlawa wa tiku ga Belgica amanziku kasi zwa swikota a ku tiva ku wa simama ni ku anga simami ka maphikizana. Nyamuntla akawa wa Portugal uta kumahlu na mahlu ni kawa wa Espanya ihlakani wa TVTV na kutiveka kuleswa ku Portugal awinile a euro hekwalaha ka kuba a Espanya akutseka ka Estados Unidos da America Bélgica amanzi kukuta avini mihlakani le Colombia tabela ni Suisa ka Argentina ata kumahlu na mahlu ni Egypt mumwe wa mikawa imbiri ya hasimama akuwa kama pikizana lawa na hii mikawa ya kukumbisa tiku hombe Afrika. Mwingi setu wa kuranzeka hegemeta laha, longoloku waletia lana kune fambu wa mapikizana ya mundial mabilu wa kumeshi kukanadani Estados Unidos da America, kama siku lawa kumbiti sela akuma oitavu jde final na kutangia na aku kama quartos de final. Watu vula ma quartos de final i França lua atu machu na machu ni Marrocos.
0: Kani mambo, France atabela ni mkombisi wa tiku nkulu Afrika liwa atza kutaka lana a mundial. Andeni ka Marrocos kuna Egyptu wa atza kuta nainao. Ivulile shwa kuwekava kombisi vama tiku mavula vula kashputukezi. Haiti, hei Brazil, kambe Brazil, hei luvanga msusumeta kotolo. Hii Haaland, Haaland, Erling Haaland, shpaka sha Noruega. Isho na shichengele ke magulu, shpaza ke nukugwira loko shpete ele kutane nza kukakwa naye nao Neymar ahlamule kola ka shikati tsukulu grand penalty na msuritana zvifuna nga ncho Brazil awamukakaya lembelere amukakaya na kuve Ronaldinho Gaúcho shipaka shayo Brazil nza kukama lembe ni malembe na activity shakata nyima kubela bola lembelere Gaúcho watlera tikampo akuva aya bela bola Ronaldinho Gaúcho 46 anos a tivisa leswa kwatlela a relevado ala kwa bela football professional. Bom, andeni ka Ronaldinho Gaúcho atkwela Mosambique na Gaúcho aina i Domingues na ina wati leswa kwata nyima kubela kamba tlela tlela kampo a bela União Desportiva wa Songo. 13 horas 48 minutos e Magamela kutani ele xenga na itunusha mungi setile shaku na mungi kunene Portugal wa bela na Espanha intangu wa maoitavos de final wa pikisano wa mundial o belo wa Estados Unidos, Canadá na México.

13:53, ndzhaku ka ku va hi kumile nkatsakanyo wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri, hi ya mahlweni ni ku va hi pangalatana na wena, hi seketela na wena mikisito ku rhandzeka ka nhlikani lowu wa nyamuntlha. Loko swi ku ka 13:00 xi ta kuma mahungu ya nhlikani.

Mongo Yenhlikani e emissor provincial de Maputo. Muhlayi Mônica Novela. Mishwanya muntla a doropeni la Maputo, murangeli wa tiku Daniel Chapo a rangele mintirho ya ku pfula magovela ya tidyondzo letikulu. Ku fambeni ka mintirho leyi, murangeli wa tiko a vule leswaku mauniversidade handle ka ku dyondzisa ku tiva ku hlaya ni ku tsala ma fanele ku va ndhawu ya ku nyikela vutivi a ku va lavantshwa va heta tidyondzo na va tiva ku endla xo karhi. Nkarhini wa kona Daniel Chapo a gande varhangeli va miti leyi fambisaka tidyondzo letikulu a ku wa vandzuluta tidyondzo leti ti va leti wupfisaka lavantshwa hi mintirho ya mavoko ku nyika vutivi mayelano ni vutirhisi la michini ya ximanguvana lawa ni ku va va kuma mukhandlu wa ku va va kuma mintirho. Mfumo u kunguhata ku cinca zona ekonomika xipesiyali a Mukuba a xifundzankulu Zambezia a va ndhawu leyi ya mabindzu ni ku tlakusa ta mintengo leswi nga ta na byalisa ta vuxavisi a makarhi n'walungu ni dzongeni ka tiko. Makungu ma ta va ni tshinya a zona ekonomika xipesiyali a Mukuba ndhawu leyi hlawuliweke a ku va yi tlakusa xiyenge lexi ni ku seketela van'wamabindzu ngopfu lavatsongo. Hi mahungu ma paluxiweke hi holobye wa ta vululamisi ni nhluvuko emigangeni Salimu Vala ndzeni ka liendzo a li endlaka a xifundzankulu Tete. Salimu Vala a vula leswaku Mukuba i ndhawu leyi vekisiweke hi Val de Zambezi a ku va yi tlakusa mintirho hinkwayo ya ta mintengo lomu ku fanekelaka ku huma tikomponi tin'wani. Ndzawulo ya tawudhawu yi vonisisa ta malandziwela ya miti leyi ku tshamaka vadokodela ni tindlela tintshwa a ku va ku endlalatiwa mintirho ya ku dyondzisa vadokodela lomu tikweni. Mahungu ma vula leswaku xitirho lexo ndzeni ka tinhlokomhaka tinyingi ti xuxiweke xi ta kombisa leswaku vadokodela va xipesiyalista a nga lava dyondzaka lirhavi lo karhi va fanele ku dyondza ka miti ya udahu leyikulu tikweni. Mahungu ma paluxiwe mixwa nyamuntlha hi holobye wa ta udahu Huseni Isi ku sanguleni ka tidyondzo ta vadokodela a xibedhlele xikulu xa tiko. Nkarhini wa kona Huseni Isi a vule leswaku vadokodela lava dyondzaka lirhavi lo karhi loko va heta tidyondzo leto a va pfumeli ku tirha tihandle ka madoropa na va sindzisa ku ya mahlweni hi ku kumeka edorobeni. Ntlhanu wa tinghwehla ni yin'we ta ku nyikela mati ka xitshungu ta pfuxetiwa ka miganga yo hambana ya xifundza xa Masinjiri a xifundzankulu Gaza. Handle ka ku pfuxetiwa ka tinghwehla leti ku celiwa tinghwehla tintshwa ku vekeliwa maphayiphi mantshwa ni switirho swin'wani leswi nga ta na byalisa a ku va ku nyikeliwa mati ka xitshungu. Administradori wa xifundza xa Masinjiri Sergio Costa a vule leswaku ku pfuxetiwa ka tinghwehla tintshwa ku ta pfuneka ku tlula 3,000 ya vayaki tiku lava nga ta va ni mati kusuhi ni makaya ka vona. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Kusuhi ni umidlawu i 200,000 wa vanhu va luza vutomi lembe lin'wana ni lin'wana misaveni hinkwayo hikwala ka timhangu ta mimovha. Mahungu ma paluxiweke mixwa nyamuntlha hi nhlangano wa tawudhawu hi xiyimo xa matiko ya misava ma vula leswaku vunyingi lavanhu lava luzaka vutomi hi vatsongwana ni lavantshwa va ntanga kusukela ka 5 wa malembe ku ya fika 25. Hikwala ka mhaka leyi nhlangano wa tawudhawu hi xiyimo xa matiko ya misava u hlengelete tintlhari ni swirho swin'wani a ku va va dyondza minawu yintshwa ya ku vonelela timhangu ta mimovha na ku cuvukiwa switirho swa ximanguvana lawa ku fana ni ku fambisa mimovha na ku tirhisiwa a maselulari ni switirho swin'wani. Ntirho lowu u ta landziwa ku ya fika makarhi ka lembe litaka lomu ku yimeriwaka a ku va ku humelelisiwa minawu leyi vhikelaka ku luza ka vutomi lavanhu. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya Nhlikani hi emisori provincial de Maputo rindzela man'wana ka wora li landzelaka.

0: 14 horas na 5 minutos, nzoka kuva hikumile mahungu, mwingi seto kuranzeka, tsundzuka leswaku loko navela kurungula mashaka ni vanghana, tsikitana ngata swikuma kola mutini wa hina wa uhashi masiku ni mikama ya ntirho, hi mali ya dashmet kaxi ku hela ntsena. Nakona u nga swikuma laya baraka futuro melhor kama te Jordan Simango, kule bairro ferroviário, kama te Jordan Simango a Palmeira nde Taninga, baraka vovó Cecília lia kango matibzana. Baraka cada qual com qual ka Cabral Francisco Sabão, ele está lendo chacanhaca. Papelaria Carlos Chambal, ele é Belo Luan, Baraka Armando Shop, ele matende na quarteirão 68. Andrade Minha Binda, ACF, de Barra da Liberdade, da quarteirão 14. Baraka Mominingue, ele é Boane, Bairro Duche. Catinda Olete, Capsu com Mastigitana, com Valtirungula Machaca, de Vangano, e Gutirissa, emissor provincial de Maputo. E uma fena que vai, Pangalatana na Uena, e Secretela na Uena. Mwingi seto kuranzeka na inavela lisha ku mintri ya hina ata vale kufika la ka hiti ndlela tinene ta wingi seto
1: lembele linda tlhelela ndza hakuma
2: se uthela ndza hakuka yini nakona hi mhaka muni kambe
1: ni pimisa ta xikolweni phela se a swi yantswanyana vitu la mina ndi tsalela a ndi lerhela papila se leswi ni ngoto tlhelela ndza hakuma mina n'wana sira
2: u nga ta swikhohlwa leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta u tsala swa ku tsala u hlaya mabuku nambi ya khale
1: se ni ma kuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati
2: nambi u va ya khale a ku na mhaka futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza u tivekisela ka swona u tibeja loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene
1: kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo ni nge he xitshiki xikolwe ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandzihaka swona
2: leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke ku pfuxeta
1: hileswaku lembe leli ni lava ku pasa a wu nga swi woni swaku a ni khutala
2: ni swoswi u nga godoli a ku dyondza li valingu lamahanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona loko unga jundzi, utahanya mnyameni, ampambarini,

Oyo muyingisetwa kurandzeka kanongonoko mwana wa nsati longena kaka xikhoma ya xawena hi musumbuluko hi 14 horas na 10 minutos uphinda hi wa umbiri 21 horas na 30 minutos ni hi wa untlhanu hi 14 horas na 10 minutos cola ka xitichi xa hina xa vuhaxa emissora provincial de Maputo wa Rádio Moçambique ka 102.3 FM ni hi 1008 onda média nakona u nga hi kuma hi internet hi www.rm.co.mz. Hi ya mahlweni hikuva hi kombisa mahanyelo manene ya wansati, matimba, vunhena, ku tihita ni ku tinyiketela ka yena ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana kusukela ndyangwini, ntirhweni, kerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wani a kumekaka ka tona. Ku fambeni ka minongonoko yi hundzeke hi ta na hi kombisa ta mahanyelo manene ya mamani ni n'wingi andyangwini. Loko u tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka ka nongonoko u hundzeke hi kombisile mabulo hi veke nawu ni vamamani va Ila Josina Machel exifundzeni xa ka Manyisa. Ndzeni ka nhlokomhaka leyi, nyamuntlha hi ku tisela ndhoka Dokisano hi veke nayu ni vamamani va xifundza xa Bohwani lomu hi naveleke ku tiva leswaku ha yini mindyangwini ku nga na ku twana ka vingi xana. Kambe na hi nga se nghena ka nhlokomhaka leyi hi yi vekiseke hi talosela hi vunanga laha Delia Jordan loko a ku maseve a hi tshame hi le hansi hi dyondzisa vana.

0: akuva mindyangwini ya hina kuli ni ntwanano ni mahanyelo manene hi fanele ku tshama hi le hansi hi xuxa leswi kalaka swi nga fambi khwatsi. Mukhosi wa ku rhandzeka tsundzuka ka nongonoko u hundzeke hi kombisile ta mahanyelo ya mamani ni n'wingi andyangwini ka mabulu hi veke nawu ni vamamani va xihlale xa Josina Machel exifundzeni xa Kamanyisa. Nyamuntlha hi ta tsutsuma hi ya Bowani axifundzeni lexi hi ta ku tisela ndhokadokisano hi veke nayo ni vamamani va ndhawu liya lava hi tshandzelaka ta mahanyelo manene ya vingi ndzeni ka ndyangu. Ka ndhokadokisano ya hina vamamani va xifundza xa Bowani va hi tela ni mhaka yintshwa ya ku va mahanyeleni ya vana ku hlengela vatswele ka matlhelo ha mambirhi a nga vatswele va jaha ni va ntombi. Vamamani va le Bowani va vula leswaku swi ni lisima a ku va vamaseve va twana va va ndzeni ka mahanyelo ya vana. Nakona loko mamana a yamukela ni n'wingi ndzeni ka ndyangu a fanele ku vumba wunghanu a ku va va tlakusa lirhandzu la vona ni mahanyelo manene. Hi ku landza hi ta yingisa ndhokadokisano ya hina na wu fambisiwa hi mutirhikulori Enyabila. A hi mu yingiseni.
1: Se a hi navela ku tiva ka n'wina vamamana swa ku a mahanyela lani xikarhi ka ndyangu ngopfungopfu loko hi hanya kwala mutini wun'we hi wani ya kona.
2: Oh, mina loko ni hanya ni vana va mina ni va konta i vana va mina hinkwavo ku loko u le ni n'wana wa jaha konta swa ku ta va ni wa ubitsi hi nsati wa ko loko u le ni n'wana wa wansati u ta va ni wa ubitsi kambe mukon'wana. So ke lexi lavekaka swi lavi u dlaya munghani loko mi le va maseve ku la ku mi hanya ku fana mutwanana. A kula ku ti byela ka n'wana wa munghani swa ku mina hi mene nga munene a mamana wa kwa hi munene swi tengengengenge ku leswa swi nga ta kumeka swi ni tsakisa hi ku na mi ku tekeliwa n'wana wa mina wa xinuna hi maseve a ni nga ta swi tsakela.
1: Ehe mama
3: mina n'wangeni naye majeke a n'wana wa mina i n'wingi wa mina a n'wana wa mina i n'wana wa mamani loyi a nga tekaka ka yena. Se tivike ni va rhandza hinkwavo swa nge vana va mina hinkwavo na bodi ni kheta ni ku wena wa n'wana wa mina loko se a za a fika la kaya ni swekela wusa i pirhanti wa swi i n'wana wa mina kani mama
4: vona mina swi xitani
5: ne ni vakon'wana vakon'wana va hanga ni va hlaya vana hanga hikusa loko ni mukon'wana ni nga hlaya swa ku luya i n'wana wa luya ni ni n'wana wa mina xisati ni ku yanga n'wananga a swi nga ta ve ni swi beka a ku twana na ka vona va busy xa hinkwavo ti nge nga swikumamana loko lweyi a khunguvanyeka a byela mina ti nge ni laya luya nga mu khunguvanyisa loko lweyi a khunguvanyeka hi mhaka luya ti nge ni va laya tani vana ni nga veki ku hambana.
6: Marita Filimoni Pezenyana mina vingi ni navo mina ni treji wa vingi vazaka treji wa vingi lava ni nga navo lava mina vingi vanga vanghani vanga a vingi vanga mina loko va tlhasaka ku vanga kama va nga kandza hi wona no va byela ni ku phela mina wo kandza la ka xizindzela na n'wana buya ri muteta kandza lexi ni yencaka xone yencani lexi ku yencaka mina mamana wa mi ndzi zandzela ku khongela ni tiyela ka Frelim a na munghana ku ri ka njhiku twa swa ku byeliwa futa njhi swa swimintanini a nawu no tibekela mina ni ku laka ku nga lowu tsimbaka pulana loko ku dya ku sweka ni feliwe hi nuna hi wa yi tenta yi sege a n'wananga wa mativula a ni 39 a teki n'wananga loyi a nga na yena hi 2013 ni swo swi vali xikan'we jani va zurisile ni ku a no va hlongola ni ti famba ni muya ni kulisa muya ka muti ni ta buya ni hi va cana ka ya kwini vazi mini ka ka n'wananga na hi ta tiwe titibiri ni nga sami ni famba purike i vana va nga hi va bidri a ku na luyani a ku na luyani i vana va nga mini hinkwavo loko ni khasa ni nga mukumeliwa xinuna pfuxela lwa xisati mi bonke va ku ini kwa ku kala ke ukonga ni pfuxeli a mi ni pfuxele makamu a ku mama hi nchumu ni ku phela loko a ka ku nga laha yi ka kwenu a ni ta mi ni ta swoswa ni va ni tshama na n'wini kwa mujiku ni vona ni xibebetana ka n'wini ja a n'wana wa munhu a wa kazata ku tshama na ye loko wo ka lowu nga tiyanga hikuva a vana vezri va xinuna siku ni siku va hlongolana ja loko vo mu hlongola ku vi wena mamana u nyima hi swoswiya u ta ku a fambi maxi wo mu byele ku loko u hlongola luya hlongola na mina ni nga ku twala.
1: Mamana u hlaye leswaku a wu se va na vingi kambe ni vana va vakulu va majaha Ashitosha kuina mama ja vana murara. Ja ushinchisa kuina lanjeni ka ndangula iko laka ku vana manyanwaka. Mani leswa ku teka lweni namuhla vata komba mamana munthu ku vata ka N ya vata komba mamana munthu ku vata ka Celestina. Ushinchisa kuina wena?
7: Mine ni zwinshinisa ka swana akakwanga anisa vani nwingi. Ni vabyela leswi vana vanga. Manomorala anse mbona. Majina mona loko nwana anomorala vhela hambi loko akuthotela. Loko li mamana uranza kula kutiva swa kunwana mina hanya njalo wa swivona. Ni vabyela leswi. Loko lweyi mungata muhuisa kwa kusunguna. Ani nga tala wa ubizi, anga tala wa uzazi. Hiyo lweyo. Tiso uswitiva swa kuloko uzi umuteka lo mukongomisala. Swihelile. Leswi ni vabyela ka swona.
1: Vamamana ni twisa ku ku ni lava tshamaka ni vingi makaya ku ni lava kutani va humiki miminti minkama ya ku tala a pongwe ntsheni ka vingi a xikazi ka munti wun'we i byikulu swinene swi endliwa yini minkama ku tala
2: a loko na hi tshame munti wun'we swi endliwa hi loko mina mamana wa jaha ni nga rhandzi ku tiendla munghano wa vingi va mina hi ku vingi lavaya navo va tani nyenye ene vata sungura u khuluma swa kutala hambi hikuveni va loko nwana wa mina vuya va mudzela swa kukari manje mina ni ndzuluka ni va vanghanu va vingi va mina puriswa ni nga ta ambala swa ka vingi va mina a va ni rhandzi va sweka va beka loko ni nga li kona jeze a vona swa ku ho mama fambu ya nwa refresh a fambu ya ni va fambu tlanga ni ve ni n'wingi mina wa ku sungula a game a hambana nuna ku nuna wa kona famba ya Joni na yena salambo ya ngwana swi n'wi pazamisa a nga ha swi kotanga ku ve ni a ha vuyela manje va ni n'wana xikan'we a n'wingi lweyo futhi a ni le munghana wa yena hambi loko wa tshuka a suka maguda boya ta ta ni pfuxela a lweyo loko ni vona ni yo tshama ku mama hi nga famba hi ta kota ku sa hi mihleva hi nga teka munghana wo mfamba mamani hambi o va media wun'we ku a ku nwa u nge tshiki na tinwela ni nge hembi nuka nini noka ni nga se kota xivhochongwa maze ya byala loko ni li kumile na nwa a mavunwa a mabiha ni ku xa ku ya ni dli ke natla a ni nyika mali teka munghana wa wena teka falsidati ya Laura hi tifambela a ku hi lava ku sa hi mihleva loko ni vona ni khoma swa ngaku mama a ni lava ku tlumbana na wena hi nga fambi ya tshama loko u nga gwenti a mali hi leyi fambana ni tifambela mina ni na problema ni vingi va mina.
1: Ni hlaya leswi hikwala ka ku ala ni kaya laha ku ni mhaka ya ku mina leswi ni nga tekiwa leswi na mina ni dya ku a ku fuma mutini wanga kambe na tekiwa ni ya na tshama ni mamana wa jaha lweyi i nga muti wake hi ntiyiso loko byi xa a swa ku da hi mani a fanela ku ve na swilandza swa ku hi da yini namuhla laha a mali leyi nuna wanga a nga n'wana wako a holaka a nyika ma a ta kota ku jerira a munti a pongwe tribu ya kolano ka mavonelo ya ku mama na fati
2: mina ka mavonelo yanga a male a niki nsati wakhe loko a li ni xiyenge xa ku dya ku ni nika ta byela nsati wa ku nika mamani loko na ya li ni xa ku ni nika mi a ni niketi hi tlhelo ka parti la mi hikusa loko o nika a n'wana wa yehe a nsati wa yehe ni gama mina ni ya ni ya tonga mina u lava ku tidela la kaya mina ku da mitseni ku lavaka loko a li yena jiriraka swa ku da a jirira vhela leswo mundada hi vhele swa endleka swa ka n'wananga a nga ha ni niki mali mi hi mhaka ya a nga ha teka mulungu namuntlha la kaya la mina na hadi a n'wana loko a lava ku pumba pongo hi ku na mina mamana phe a nge ni dlayelisakeni na mina wa swo swa ku nadi swi fana hambi loko a yo huma munti loko a tiva n'wana loko ku hela wheti mama da sense hi leswi o a ni xavela kumbe mpunga a ni niketa no yamukela a nkama lowu mina ni hali ni nuna wa mina hanya no bya noko n'wina li endlani leswi mi swi vonaka vo va ti xavela swakudya va buya va beka va swo swi na minavo ni nga lahlekeliwi va ni pfunisa ku loko ku hela hweti va cukumetela mama a hi na nchumu manje na we khoma kolano madata ni kumeka ni nyoxa a nge ni niki hi laha a nikaka nsati wena ku mani revhala wa luwa wa n'wanyana a luwa n'wanyana ye loko a nyoxi kapulani wo xava mama hi leli kapulana madata u ta vona swa ku endla yini na wena u nikiwa hi n'wana wa ku a hi wa wena manje a za ku nika hi ku a vona leswi wo mi endlela ka swona
1: mama
8: mina hale na ni lava ku khanela hi dozi
1: hi dozi
8: a vingi a vingi va huma hi ku a dozi a huku a va ya neli ni lava vata vaka va vakumila
1: uni xihitana mama a xitshandzi mama na xihitana a xihitana lexi xi ta dyondzisa vambeni xitshandzi mama na kale mintini a nkama wa ku mama na kale mintini ijaku ku yingela a dozi hi tlhamuxeni
8: mama ni kanele dozi a vingi lava nga ko sweswi a n'wingi hambi hi se ximbezi a nga hiti na ha tshamili la dlani xa va ku nyada va yinci swona mamana nga yinci swona xa ta byela nuna ku a hi zuzeni para va da dozi yene ni nkatati hi ku nyama ya huku a va niti yena u gamali yena u da ticondzo siku ni siku xa xengetela n'wana wa mi para va ta da huku yin'we vo ni va bitsi alanu xa ne wena wa ha tenderiwi wa ku tswala jaha xa tenderaka ku tswala mamana hi leswi ni ku byelaka swona a tintombi leswi va hanyisaka hi swona hi timhaka ta dozi va suka amiminti va xava matandlawu ni ku swi tiva u swi tivi wo vona xa hi loko u sikwini hi lava va longela va famba xa va ya da lexi va xi julaka hi ku la kaya a va ya nili
1: ma swi endla hi yini swoleswo hi xivutiso lexi ni nga hamba mama na fati xa ku i mhaka ya mali ya muholo ya n'wana wa ku lowa jaha i mhaka ya wena mamana hikwala muti waku a wa ngu tipfuka u nga kukuli kumbe u nga hlaya swa ku namuntlha hi ta swo karhi kumbe mho kombinara ni n'wingi swa ku yincisa ku yini vhiki lebyi hi wena u komandaraka swa ku namuntlha hi ta swa ku ina lebyi taka hi wena ina ka swi yence ya yini
8: swi yence leswaku xa wu wungile n'wana kula loko xiya a kulile n'wana gama ya kuma a mamana mun'wanyana wa ku tlula wena u nga mutswali wena wa ha liwa nchumu a nga ha ku tivi xa wu kumeka loya leswi swi endlelaka
1: mamani ya
3: a ntiyiso mamani hina hina vamamani hinkwawo wa ku loko a n'wana a teka wansati a tola ku nyika mali u li ni nyamuka we u la ku fuma n'wingi leswaku ni nyike timali mina n'wingi ni teka mali ni xava swakuga ni nyika mamanyana se mamanyana a hlaya leswaku a zama n'wana wa wena a teka mali a ku nyika swi nge n'wana wa wehe lweyi se i nsati wa wena a nga i nuni wa wena a nga ha li mina nsati wa wena se mina muka se mun'wanyana a ku a ni ta a hi fambi hi ya xibala ka n'wenge hi musiya mamani lweti a tivonela swa hina vambirhi ani mama
1: ya mamanana swa kuina u tswali maja a tintombi kambe a mavonela wu na wona
5: a mavonela hi wola wu de verdad loko u zawa u ve ni n'wengi la kaya tengu swi tiva loko u pfumela ku a n'wenge a beya ta tshama na wena xikarhi ka ndyangu tengu swi tiva swaloka kunene humu endleleta a ndyangu hikusa wena wa ha tongi a wa ha khaleli nchumu loko u dzixa mamana hi yena a fanele ku twa swaku la kaya namuntlha ku enceka yini dyeha hi yini la kaya hambi mhaka yo la ku veni hi ku n'wana ta ni nyika mali hi tlhelo a xivesi ya pfuxa mapongo loko a li nawu loyi nyikiwaka loko munhu a chata va ni ku seka namuntlha wena wa xisati u ta tiva ndlala ya hala ka n'wingi mutswali wa nuna wena wa xinuna u ta tiva a ndlala ya lweyi a nga tswala ntombi para ku swi nga ve kona leswi mara wa xisati a ku yi dara mind marido lowu wa xinuna a ku yi dara mind a xiposa para ku nga ve ni difference loko swi endlisa xileswo a wutomi bya famba
0: hakunene ndzeni ka muti hi fanele ku hanya ndzeni ka ntwanano lirhandzu ni mabulo mukhosi wa ku rhandzeka hi ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha hi ta tsaka loko hi tiva leswaku ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko wu taka hi ta navela ku tiva lexi nga xinene ka n'wana wa jaha loko a teka nsati leswaku a fanele ku tshama ni vabyele kumbe a huma muti xana yangulu hi ta yi kuma ka nongonoko u landzelaka na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Marlene loko a ku va maseve hi kombela ntwanano ka n'wina.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinsekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musamiki, Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-881. Unga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.
2: Emisor Provincial di Maputo.
3: Hoje luka nyoku mngana, i mhaka muni?
4: I ku hisa ka masikwana lawa sa wena, ni leswaku ni tirhela ku lomundlwini.
3: U tirha yini swa lomundlwini? Hlikani lowu, ni mumu hinkwawo lowu.
4: No tshula a ku va ku tshamiseka. Hi etlela ka ku kala wuthulu. Phena hambi swilumaluma swi nga za swi hi dumela loko hi nga tshuli. Lexi xanisaka i ku tingi ni huma ni a teka semende ni tlhela ni wuya lomundlwini.
3: Leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swa ku litihu lin'we a li khemi hove.
4: Ni tshama ni swi twa.
3: U tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vanhu lakulunhu. Mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
4: I mali ni kalaka ni nga li na yona.
3: Xihono xikolani, ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana, mi pfunana, a swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna, na mina ni ta ku pfuna mundzuku, nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha, hi ta xithakatu xinene lexi.
4: A ni nga swi pimisa.
3: Hi swoleswo ke, va hi pfunaneni, ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina, hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana, hi pfunana, hi ta hantla hi pfuka, hi sungulisa vutomi byintshwa. U mama n'wi lava hota, a xidiwa xi lava wa kaya. Ku nga timatsuva loyi.

Enhlikani mingiselo ku rhandzeka hi tlhela ku hezela ka siku ri ramuntlha tanihi ntoloveto musumbuluko wa vumbirhi wa vunharhu no ntlhanu hi nkarhi wa 14:30 xi kumeka kola ku va hi kota ku va hi pangalata na wena ka nongoloko lowukunene hi taka ni nqambi ya vhiki tanihileswi hi tolovelaka ku va swi endla. Tomas Bruma a karhi a khomakhoma michini ku va nongoloko wa hina ku fikela khwatsi kasi David Ntimani hi yena mulolamisi tlhelo mukombisi enhlikani ku phinda. Namuntlha hi ta vulavula hi nqambi leyi kunene hi hlawuleke ku va hi vulavula hi yona ka siku ra namuntlha ni ku va hi ta ba vunanga byo karhi byi yimbiwaka hi nqambi leyi. Hi vulavula hi Guilherme Silva lweyi a vito rakwe ra mapasi a nga Guilherme Elias da Silva lweyi a nga muchayi lweyi kunene a kalaka a nga hambani ngopfu machayela yakwe na Fernando Luis.

kasi Guilherme Silva imani nakona avelekiwa kwini nakona asungule lembe muni kuva embelela vuchayile bya sukela ku hika kona ishwiti singana xona nakona inhlamulo leta kana yona ka hlikana na munhla kuva hi kutivisa switsongo swelunaka na Guilherme Silva hambi leswi ingata kalaka inga xaxameteli nkwato ikolaka kuva ankaro kona unga utsongo swinene kambe hita ku chumutela titsongo telunaka ni muyimbeleli lweyi Guilherme Silva avele ku xifundza nkulu Nyembani hi siku ro rhanga ka n'hweti ya Mayo ilembe ra 1958 in'wana Alberto Silva na Etelvina Masitela Guilherme Silva i mun'we ka vana va Alberto Silva na Etelvina Silva ka lava 14 ka vona ntlhanu wa vona a nga vachayi va tiwaka tikweni ka vona hi humelelisa nakona na Arnaldo Silva a nga mukhudlwana vona hinkwavo a nga lweyi a endleke leswaku Guilherme Silva aza a navela na ku va a tsakela timhaka ta vuchayi loko vulavula ha Arnaldo Silva i makwavo kunene lweyi a yimbeke vunanga kumbe n'winyi wa vunanga bya ndhuma Filomena vunanga lebyi byi yimbeleriweke hi Wazimbu malembe ma hundzeke

Hilembe ra 1970 isati asungula kuva ave muyimbeleli wa ndhuma swinene loyi a yimbelela swilo leswi se swi twiwaka hi vanhu vo tala ka maklubi a ku hambanahambana ni vusiku laha a kumeke mali ya ku hlawa. Hi lembe ra 1979 a endzele tiko ra Swazilandia loma a nga eSwatini sweswi, laha a yeke nakona a tipatsa ka ntirho wa vuchayi. Hi laha a xaveke vhoko a vhiola ro rhanga rinene, vhiola leri kunene ri endleke leswaku se a sungula ku va ku vuya mapimelo wa ya milorho liyana ya ku va hi ntshimantshima a navela ku va a ya tikweni ra Portugal. Se swileswo nkarhi a xaveke vhiola ma fikile manyawu lawa ku va a fanele ku va a endzela a Portugal, laha a gameke ku va a endzela kona a ya chaya malembe ya ku hlawa. Vunanga byi endleke ndhuma yikulu lomu tikweni a ve bya Marebenta Mixi. Hi ku landza kasi tiko ra Angola ri tsakile ngopfu vunanga a byi yimbeke bya Amor Robado. A disco ro rhanga a ve a yimbelela hi tindzimi ta ku hambanahambana ka tona hi katsaka Xiputukezi, Xinghiza, Xitsonga ni Bitonga, laha kunene a veke a va loyi a endleke albamu ro rhanga. A hi nga ha ta mahlweni ku va hi vulavula hi nqambi leyi hikwalaka ku va nkarhi wa kona na wona wutsongo swinene, kambe tiva leswaku hi wa munhu hi ta ku tisela yin'wana nqambi leyi i nga ta va ka hi vulavula hi yona kwala ka nongoloko nqambi ya vhiki. David Ntiman a ve mululamisi tlhelo mukombisi, kasi Thomas Buruma.

22 minutos, minkarhi hinkwayo na muvilela mamani ni xuva marito ya ku yo saseka ni xuva a ku vaka kunene xirhami lexi ni kufumetiwa leswaku minkarhi hinkwayo a va kusuhani a vula leswaku leswi nga ka swona hi swona u fanele ku va u famba hi ndlela leyi ku vula mosi pipa leswo hi ya mahlweni ku va hi pangalatana na wena hi seketelana na wena muyingiseti wa ku rhandzeka hi hoyezela wena u hi kumaka swoswi tiva leswaku u na emisori provincial de Maputo wa Radio Msambikei. Vunanga lebyi byi hi heleketa le ka dzasezore.

0: Maungu ya majambu ya shfunza nkulu Maputo Mhlayi Juvita Ngovo. Maphoyisa ma tshembisa leswaku se ma tikisile mintirho ya ku vonelela vuxavisi bya timbangi a xifundzankulu Maputo hi endlelo ya mahungu lawa na Stelio Manyisa.
1: Kumandanti wa maphoyisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a tshembisa leswaku maphoyisa se ma kumeka ka hinkwato tindlela leti tirhisiwaka ku va ku xavisiwa a mbangi ka tindhawu ta ku hambanahambana a xifundzankulu Maputo. Rosayu Mikitayo a vula leswaku maphoyisa ma hangalasiwile ka miganga ku hambanahambana lomu se ku tsumbuliweke ni ku tiviwa leswaku i tindhawu leti tolovelaka ku va ku xavisiwa koho a mbangi ni lomu vanhwanyana majaha ma kumekaka kona na mahlohloteli wa vudzahi bya timbangi leti. Mikitayo a vuli nakona leswaku hikuva se va tiva a tindhawu lomu ku xavisiwaka ngopfu a mbangi se ku ni vanhu lava se va patseke ni ku khomiwa ka masiku lawa ogamu kolomu doropeni ra ka Matsolo, hikuva mbangi leyi xavisiwaka ka tindhawu ta ku hambanahambana ta xifundzankulu Maputo hambi ni doropeni ra ka Maputo ili ku tirhisiwa xifundza xa ka Namahaxa a ku va mbangi leyi yi tlhatuka kumbe yi hundza a ku va yi ta kumeka yi xavisiwa ka tindhawu ta ku hambanahambana. Kumandanti wa maphoyisa Rosayu Mikitayo lwa vulavulaka mintirho ya Radio Mozambique a vuli ni ku yengesela leswaku maphoyisa ma kumeka lomu migangeni kambe ma famba nanga ma nga tiviwi nkongometo ku va ku ya ku tsumbuliwa swin'wana swi yelanaka ni ta vudzahi vuxavisi kumbe vubyali bya timbangi.
0: Vanhu vambirhi va kumile ifu hikola ka tinghozi ta ku mbombomela amatini a swifundzeni swa Marakweni na Matotwini. Mun'we a veka lwandle la makaneta inga jaha lin'we la makumi mambirhi wa malembe na manharhu ya ku velekiwa hi entelelo ya mhangu leyi na Veronica Sidumu.
2: Mhaka leyi yi endleke hi nkarhi wa dzaseto ra ndzhaku ka ku va ku sukile ntlawa ku basopisa xitshungu xi kongomaka lwandle ku ya hlambeta mayelano ni laveko wa ku va vahlambeti va suka lwandle hikwalaho ka ku va a mati se a ma komba ku tlakuka. Ndzhaku ka ku va ntlawa lowu wu sukile, majaha lawa ma yo tlhelela lwandle a ku hlambeteni mhaka yi gameke hi mhangu ya ku nyamalala ka jaha lin'we. Ndlawa wa ku ponisa xitshungu a malwandle loko vitaniwile yo sungula ku lavetela jaha leli lana mintirho yi nyimisiweke hi nkarhi wa vintora a kwa ku tlheleliwa hi sonto leyi kambe ku ta fika lana jaha leli a lisekumiwa. Murhangeli wa posta administrative municipal ya ka makaneta Rafael Mathuvi a vule leswaku mintirho ya ku lavetela jaha leli yi ta yisiwa mahlweni musumbuluko lowu lana tsatsiyeke xitshungu a ku va xi landza minawu xi nyikiwaka loko xi le malwandle enkongometweni a ku va ku nga humeleli timhangu.
0: Kasi mun'wana a kumelifu a xifundzeni xa Matotwini hikwalaho ka ku dumeliwa hi mpfuvu tanihi ku rungula ka Domingos Makalani.
3: A xifundzankulu Maputo ya mahlweni mintirho ya ku va ku ta kumiwa a mutshevi mun'we lweyi a nyamalaliki ntshaku ka ku diba ka boti lebyi a fa kumeka ku byoni hi mugqivela lwa kalutiki a posto administrativo bya Katwani xifundzeni xa Matotwini. A mhangu leyi ya ku diba ka boti hi leyi yi vonekeki ntshaku ka ku va a boti lebyo byi ve byi dumeliwa hi mpfuvu ku fambeni ka laha gumbandleni nkameni boti lebyo byi dibiki hi lebyi a fa ku ni vatshevi vabyi lani mun'we a ku swi koteki ku va a huma a matini. A muzengeli wa posto wa administrativo bya le Katwani Helena Xiviti a tlhamuxela leswaku a ku nyimela i ku va hi musumbuluko lweyi a va a kumiwa tatana lweyi a nyamalaleki lani ntshaku ku ta ka ve ku nyimisiwa a mintirho ya ku juletela.
0: Murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tul a kombisa ku tsaka swinene hi kola ka ku endliwa ka magovela a ma ni nkongometo wa ku lava ku kucetela van'wamabindzu ku va va simeka mintirho ya vona a doropeni ra ka Matsolo.
4: Nda hi va ni ku tsaka ngopfu no swinene loko hi fika ka siku ya namuntlha hikusa van'wamabindzu va ve ni nkama ku ve ni va bula hi xivona va kombisa leswaku ntswini leswi va nga na swona ntswini leswi va va chotelaka ku ve ni va nga yisa mahlweni anhloko wa hina tiko la hina.
0: Governador wa xifundzankulu Maputo loko a kombisa ku tsaka hikwala ka nhlengeletano yo endliwa eka doropeni la ka Matsolo yi hlanganiseke van'wamabindzu va tiko ni vaseketeli va matiko man'wani ya misava. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya majambu hi Emiso Provincial de Maputo. Rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto.

0: Moingisetu wa kurandzeka oyo oyo kanungonoko wa tantumbuluku wa imso provincial de Maputo wa Radio Msambiki. Kanungonoko wa nyamuntla ita vulavula hi nhlengeletano ya van'wamabindzu wu endliweke dorobeni ra ka Matsolo vhiki li hundzeke, lana wu pfuleke mukhandlu wa ku va valandzi va ntumbuluku va hlengela. Hi ta kombisa nakona mabulo hi nga ve na wona ni vacini va makwayela va muganga wa Xixongi a posto administrativo la ukalanga a xifundzeni xa ka Manyisa. Nongonoko lowu ule mavokweni ya Joveta Ngovoka vubindzuli ni vukombisi na Thomas Buruma ka vukhomiseli bya marito ni mpfumawulo. Kusukela kama siku ya ungu ya fika 3 ka weti leyi tsutsumaka kuendle winhlengeletano ya van'wamabindzu ka ona ku hlengeleke valandzi va ta ntumbuluku. Ku fambeni ka nhlengeletano leyo ku dokadokiwi nakona ni ku yelana ni ta ntumbuluku ku fana ni ku va ku pfuxetiwa tindhawu leti a ti yamukela mitlangu ya ntumbuluku. Ku fambeni ka masiku lawo a ku endliwa swikombiso swa mabindzu lana vavatli vapendi ni van'wana va endlaka swakudya swa ntumbuluku leswaku hinkwavo lava a va kumeka ka nhlengeletano leyo va tiva leswi endliwaka xifundzankulu Maputo. Hi bolile ni vakombisi va nga le vangani va siyeke mavonelo ya vona mayelana ni leswi fambiseke xiswona nhlengeletano leyo.
1: I mina Palmira Antonia Daniel.
0: Isu ile swi u kombisaka swona la kafe.
1: La kafe na mina ni buya ni kombisa ama fruta ya ku oma ya ku omisa. Ni ku sani voni swa ku kuni ma fruta manyingi. Ya ku maoneka. Jani vona swa ku vala pena ni donza swa ku ntayisa ku yini pra ku salvara a species ya fruta. Então ni donzi swo leswi swa ku tingi ni omisa.
0: Masiku lawa manharu.

0: amasiku lawa manharhu ma fambe njhani?
1: A ma fambe ya hombe, xavisile katsongonyana swi fambile nyana, kambe ke ngopfungopfu hi va kombile leswi hi ni hi tirhaka swona para mundzuku va ta hi jula hi ta kuma ku xavisa hi ja hi futuramente.
0: Hi swihi leswi a wu swi yimelile ku vo swi kuma ku fambeni ka masiku lawa u swi kotile ku swi kuma?
1: A ni swi kotile ku fana ni leswi ni nga hlaya ku sunguleni, a ku veni ni ti tivisa va ni tiva swa ku ni kona ni hamba yini.
0: A vito?
2: Laurinda da Conceição Elias Coat.
0: Mana Laurinda, hi swihi leswi u kombisaka swona lana a feira?
2: Leswi swi kombisaka lana feira la. I ntirho wanga lowu ni hambaka hi mavoko yanga. Ni hamba a mintirho ya ni hamba a mintirho leyi ni hambaka mi ni provhetara a makaxa. Ni famba switolo ni zolela makaxa. Zola swigadzana o leswi hi nwaka kaya swigadzana swa plastic ni hamba minchumu ya ku avhani swa vanyoxisa mexo swigadzana loko ni kuma swigadzana swa ku xonga no ya mutini ni ya kuma swigadzana swa ku xonga no zola ni bani swi hambetela epena hikusa laha mi nga ti swi vona laha mi nga ti swi vona hi radio mu to swi yingela ntsena mani ni hamba minchumu ya ku xonga swinene loko vanhu va talani ka bangadzanga va nyoxa swinene ku fana ni lexi nga lani na va nga ti xi vona leswi ni hambaka hinkwaswo swi lani ku swi kolani swi beki laya ja ni xavisile
0: masiku lawa
2: mazazu lawa ya ntizo lowu nga kona lana munisipi ni xavisile ni swi zandzile kusa ni xavisile loko minyana a mphamunyana a tolo ni xavisi ben namuntlha ni xavisi ben ni nyoxile tamu swinene
1: leswi hi ni hi tirhaka swona para mundzuku va ta hi jula hi ta kuma ku xavisa hi ja hi futura
3: hi kola ka nhlengeletano hi wavuntlhanu ku endliwi ndzumba wukulu ka wona ku kumekeke 10 lava yimbeleli na mune ku fana na Chakazi, Mr. Bau, Kiluwa ni van'wana. Hi ta kuma vunanga na hi rhamba Chakazi loko a ku mulher e forte.

0: Branziwa Mwingset, loko mintirho ya Radio Mosambiki yi ta va yi endzelile xikanekiso xa wukalanga ka muganga wa Xixongi, hi bulile ni ntlawa wun'we wu landzaka mitlangu ya ntumbuluko wu na wu cina amakwayela. Ha tiva leswaku makwayela ma tumbuluka hi malembe xidzana dzanov amugodini ya Afrika-Dzonga, na ku sunguleni a wu ciniwa ntsena hi vavanuna, kambe hi ku famba ka minkama na n'waka ni vamamana se va cina makwayela. Ncino lowu wu landziwa ngopfu swinene adzongeni ka tiko. Hi ta rhamba Fernando Sidumu ku va fambisa mabulu lawo.
1: Inaka laka Xitsonga ni lavantshwa lava va landzaka mitlangu ya ku hambanahambana ya ta ntumbuluko, makwayi, makwayela, swipenda ni swin'wana swa ntumbuluko. Xilaswulana hi ni jaha rin'we ri rhandzaka entumbuluko wa wu cina emakwayela, hi leswo hi tala ku tiva evito rakwe. Nakona a ta hi hlamuxela leswaku a ku va a loku munhu a landza ta ku cina emakwayela swi endlisiwa ku yini, a ntlangu lowu u tatiswa ku yini ntshimantshima kumbela vito sungula
2: aveti mina Jovo Nyabanga eno muhanyi wa tiko ra mukulu mu Okalanga ka Xixongi. Ni mutlangi ngopfu wa makwayela, makwayela lawa ma tumbuluke ku ri hi malembe ndzhaku va tatana na vavhovho lava na va tlanga wona, hi leswinene hi saleke na swona hi tlanga ka swona. Ni muchini ngopfu wa makwayela grupu ya Bosberg atikwine raga Xixongi a baro samara mashere
1: inwina mme mugaga tihosi loti fika lo
2: na ti amukelaka a tihosi tlanga makwayela ni swipenda vamamana va tlanga onyana majava kola va tlanga na swo swipenda futhi.
1: Kambe ankini lowu makwayela mi wu tivela kwini, mi sungule a lembe muni?
2: Aninwa makwayela u sungule na vatatana vavhovho lava fambeke va loveke, se na hina na ku va va lo kona vambenyana na va famba va hi dyondzisa loko va ya mahisayi ku dyondzeni, se hi dyondza leswi salaka na swona na hina ni swihuswi ya swi tirhisaka hi cinaka.
1: I nswini swi lavekaka a ku va u kota ku cina kwayela?
2: A ku cina makwayela swi lavaka u vekisa u tiva a voxe, u ni voxe. Ku ni three step ya voxe ya ku pfala u cina makwayela, ku yimbelela a bensi tinori soprano, soprano alto, se leswi swi lavekaka ngopfungopfu ka makwayela ku va u ku va u ya phambeni na u tiva ku yimbela makwayela.
1: Ka ntlawa lowu ti ntanga munti faneleke kumeka, nakona vavasati na vona va kumeka?
2: Vavasati va kala, vavasati va kumeka ka ku cina swipenda a ka makwayela a mana ntanga. E makwayela i jove kumbe u ni 10-12 ate 50 anos xi wa ha ti gwenda ku wa swi kota ku cina makwayela, u va titlangela u ti hungatela makwayela a mana ntanga.
1: Ma swi kota ku va mi tlhangana exitikini xo karhi a ku va mi sayara a makwayela?
2: Swi kota ku va hi tlhangana hi swona leswi hi tlhanganaka hi swona loko va hi rhambile, hi ya tlhangana hi yimbelela hi dyondzisana hi dyondza tinsimu kolaya hi leswi hi endlisaka xiswona. Se dyondza xo karhi ni vamakwerhu van'wanyana va lavaka ku dyondza va dyondza kolaya a mahisayo.
1: Kumbe no phazama van'wani va mintlawa ya ku cina makwela hi vona ni tibandi ni mahovhororo leswo i swipani swa ku kota ku cina makwela loko swi nga le kona leswa macineki makwela?
2: Na leswo i nga va de swi endliwe hi vakhale a swi tiva ku cina makwela ku va u yambale kahle, ku yambala kahle ku va u ni hembe ni ka zaku kwa zifatu u yambale kahle ni swifambo swa u yambale kahle leswaku u jove la wena lo yambalekelo na xifaniso ku va
1: ku thaya
2: u thaya ku thaya vhela papaya se u thayile vhelo veke ni gravata swikombisa swa ku ya ku tlangeni ka makwela ka ntlangu lowu u ya bokeliwa ka hi vanhu va ku tala, se va swi vona swa ku ya ntlangu lowu u voniwaka vanhu va ku tala a ku va va u ta famba ni matikweni.
1: Inaka hi vona van'wani va gqoka emaluva, i chayimeni tena gqoka ka maluva kumbe hinkwawo ntlawa wa swi kota a wu gqoka emaluva? Xa wu sungulela, xa vumbirhi va ngaki vanhu va faneleka kumeka ka ntlawa wa wu cina makwayela?
2: Lana ka ku gqoka amaluva lana hinkwenu loko hi ri na swona hi ambala maluva loko ingari na swona ku yambala akhundlati anga chaimeti ka ka oma kwa yena se ideso ni tivaka swona. Anumere ya makwaela au masumu ikota kuchina ina ntativula vula nkangu wa milu ntanga kawona esukela ka deshe igama aduzi wavano igamide la si inumere ikanga kayona makwaela deshe uduzi
1: itiba lepeka kanyingi iso kuwa nchino nchino nchino uni nchamushelo kati ngoma lete mimbele kati simu lete mimbele laka ka kuvutuza ka nwana ku hlamushela yini lomu ka ankalanga
2: a tingoma ti imbelela ka tiana ku ntingoma ta ku laya kula ku imbela ngoma leyi layaka ni ngoma ya ku hlaya ya ku nyenya swa ku biya hi tiva swa ku biya se dedi ti jonda ka tinsimulete ta ku laya mindyangwini ni ta ku dondzisa tinwanyana ni ta ku nyenya swa ku biya ya ti imbelela a hi chavi so ku yo nyenya a nhlamba ku a nhlamba ai tirhisi lomu ka makwayela ku hi swilo swinyingi leswi voniwaka hi vanhu va ku tala
1: swa nga xifaniso masiku ma ha ku hundzaka muganga lowu wa wu kalanga ka xixonge lomu ka chekwa mi xanisiwile hi mhaka ta tindhambi se mi vumbile a tinsimu tela ti vulavulaka hi ndhambi leyi
2: hi ngopfungopfu de kusukela ku va ku ve ni ndhambi na tona tinsimu leti hi ti yimbeleleke tati magatati ndambi leti ti endlekeke hinkwaswo swi endleke tikweni ti kona tinsimu leto hi yimela ku va ku ve ni siku ra ku hi nga tshika kuma mun'wani makwerhu loko a hi navela ku a hi vitana hi ya yimbelela kaya ka yena a nga ntirho loko a ya hamba first se hi humesa tinsimu leti a va ti tsakela va dita swa ku mpela a tikweni ni xikhalo xa ku karhi
1: a kona a mi seketelaka a va miya mahlweni ni mikino leyi
2: vakala lava hi seketelaka hi xihina hi vahanyi va tiko loko hi yamukela a xirhambo xa muti wo karhi ho byelana hi xihina vamakwerhu a hi fambeni hi ya mahinsayo hi ya dyondzisana leswi hi faneleke ku va hi dyondzisana swona hi ta kota ku swi yimbelela hi swi haxela n'wetela hi vanhu
1: hi ku laha mabeliwa a huri ma khumbiwa
2: ya beliwa huri va hi khumbiwa va hi khumba vhela hi ntiyiso va hi kunga
1: inaka leswi a swi hiwa leswi mi swi endla yini
2: ni ta vulavula hi tlhelo ra mali hi ku hlwela ka swona hi ku loko hi rhambiwile ku va hi ya cina makwayela hi yo tlhela hi teka mali liya hi xihina kola hi ya vana hi dya mali liya se loko swi kota hi vona swaku ha swi kota ku hi nga tlhela hi vona swaku yi te karhi nyana or mamilitali ha swi kota ku va hi kombela munwe wa makwerhu wa mabindzu a hi vekela mali ya ku va a yi tirhisa ku va hi hlengetela ku ta ti hambela ntirho loko hela lembe
1: swikosi a ntlawa wa n'wina u ni vanhu va nga u ni swilo swi nga
2: ntlawa wa hina lowu nga na wona hina swoswi hi mune hi katorzi katorzi duzi va vanhu va ku cina makwayela
1: ma swi kota ku va n'wina swikarhati mi tlhangana mi kumana loko swi laveka
2: ya swi kota leswaku ku swi endla ya swi kota ku swi endla
1: yini hi ntshimantshima eminkhuvo mi kumekaka ka yona lomu a wu kalanga
2: minkhuvo ya muchato loko ni muchato ni loko munhu a ta hambela ntirho kumbe ku lumula n'wana a nga dyili leswi swi tivisaka hi swona u ma festa kwakeri swi tiki loko a navelile a wa hi vitana hi ya cina hi hungata ntirho khanimambapa
0: Ranzo Mwingset nyamuntla hi ta imakola ni nongonoko wa hina ka wona hi humeleliseke nhlengeletano ya van'wamabindzu yi endliweke ka dorobeni ra ka Matsolo lana valandze va ntumbuluko va hlengeleke ka wona hi kombisile a ncino wa makwayela wa muganga wa xixongi a xifundzeni xa ka Manyisa va misalisa Juvita Ngovo Fernando Sidumu na Tomas Buruma na hi tshembisa ku va na wena vhiki litaka.
3: Tantumbuluko.

0: Jambire, nena ya muganga wa hina nkameni wa kunonoha. Kombisa vunena byako upfuna vanwana. Jambire, nongonoko wa Radio Msambiki hi ntirhisano na UNICEF na ukongomaka ku hlakahleta vayakitiko va xanisiweke hi tindhambi lomu tikweni.
1: Kuva ku fambisa ka minsita ku losa ka un'wana nongoloko Jambire. Nena yi humelelaka ndzeni ka minkama ya ku nonon'wa. Namuntlha nena Yesu yi sukela axifundzeni xa ka N'wamba i mamana Angelina, mun'we ka vamamana lava hi vutlhasi byakwe a swi kotile ku va loko a twa leswaku mati ya timpfula kutani ma hlasela muganga wakwe a Bairo Matadoro a ntsindza wa xifundza xa ka N'wamba a hlohlotela a tsatsiya ni ku zamba hinkwavo va yakitiko kulobye ku va va sungula ku va va jula a ndlela ya ku va va panda a mati lawa a ma xanisa. A swi kotile ku va a tivisa a vuzhangeli bya muganga hi tindlela hinkwato ku ya tlhasa lana nhlamulo wa ku zuzhiseliwa wu buyeke hakone. Hi yentxela lebyo mamana Angelina a kotile ku va a susa a va yakitiko kulobye va ya zuzheliwa a mutini lowu siseke. Mbangu lowu loko va tlhasili a yamukeleke angiyana ya ku va muzhangeli wa hinkwavo lava va zuzheliweke embangwini luwana hi nkama lowu wa ku va va tumbela a timpfula ti xaniseke swinene. A hi tweneni a xi hi tana xakwe.
2: Angelina Alfred Savela.
3: Mana Angelina, munhu ka lava va zhangeleke a ntlawa wa lava xanisiweke hi mati ya timpfula, mi vahanyi va la ka N'wamba a mi hanya kwini ka kona ku sunguleni?
2: Masunguleni hina a hi hanya Bairo Matadoro. Ku ni vito leri nga nyikiwa hi ku va ku li nkova hi ku i chevini ntawu loko ku te ku sungula nkama wa timpfula a ve u xaniseka ngopfu ku ri ki mintinyingi yi li nkoveni le matini. Hi tshame malembe ni malembe ku na timpfula majili swi nga nceka lembe lela a swi nga se hi encekela. I vanhu vanyingi va nga lahlekeriwa hi swilo, va nga luzekeriwa hi swilo. So kama yi nga sungula mpfula yo tsutsuma hi ya kombela ku pfuniwa. A ve ntlawa wa vavasati, a ve ntlawa wa vavasati se a loko hi kombinarile yo suka hi ya ka chef du quartierang. Loko se hi suka hi ya ka chef du quartierang ya munyika a ndza va ya leswi hi hanyisaka hi swona. Loko se va teve va hi byelile leswaku i pura hi nyimela, va te a hi nyimeli secretary du Bairo a ta hi fambisela mhaka ya hina hi za ya fika posto. Vhela hi nyimile ra matrezi ta le dash 13 na ku na mpfula hi rendzelekela ku za ku ya fika a xipfuno.
3: I mani loyi a vekeni makungu lako leswi hanyaka leswi nge ta hi nga yenca swa ku yini?
2: Ave mina. Ave mina hi ku vona ku xaniseka ka vamakwerhu ni ku vona ku xaniseka ka mina ni ndyangu wa mina hi ku ka vanyingi va kona ndyangu wa mina hi wona wu nga hati matini na swo swi ni khulumaka. Kun'wanyana ku humile maxikaya ka mina ka ni mati.
3: A mugangeni a mi le mindyangu mingani leyi mi kumeka matshamelo lawa?
2: Ka muganga lowu hi humaka ka wona wa Bairo Matadoro loko ni konta a ve tsanovhi ya miminti yi nga hali ka ku tlula mpimo ka pure ka vanghana ka miminti mbenyana.
3: Na mati lama nga se mi tlhasela Matadoro a mfumo loko u ta va ku sungule nguva leya timpfula a wu ta va wu mi hlayeli xa wukazi mayelana ni ku va mi tivonela mi hlayeli xa wukazi ku va mi suka lomu mi tshama kona kumbe mi mi kume xichuketa mati?
2: Mati ma yi kumi mpfula yi kumi xichuketa, mati ma yi kumi xichuketa majika ku yi kuma hi xichuketa loko hi te hi tsutsumele wupfuno a mfumo wu hi tsutsumelile wu hi tshinelelile.
3: Kutani mi humile mi famba mi jula ku pfuniwa mpfula yi mi xanisa lomu mi kumeka kona na mi jula xipfuno mi yanguliwa hi minkama muni mati ma sungule ku va ma mi nyika mapimo ya ku a hi sukeni hi famba hi jula xipfuno leswi swi sungula minkama muni swi ya mi ya kuma xipfuno minkama muni?
2: Ku ve loko ku sungule mpfula hi nga ve na swo hi nga swi pimisi ni vuyeliwa hi mapimo lawo hi dya 11 ka Janeiro. Loko ni vuyeliwe hi mapimo lawa ni vita na vamamana vambenyana hi tshama a nhlamulo yi ve siku lolelo a mfumo wu tsutsumele ku tata hi susa ematini va hi veka a xikola professional hi lomu hi nga tshama na hi li na ku ni dormitorio feminino ni masculino e numero a hi li 182
3: xifanelexinkwena mi huma a Matadora
2: a hi nga humi Matadora a hi huma hi miganga ya ku hambanahambana so a dzano familia leyo hi leyi hi nga ha le ka ndhawu ya yin'we
3: hi swona mi tlhasile a centro de acolhimento mi va mi vitaniwa ku va mi zhangela ntlawa leyi i ntswini swi koke ku va mi za van'wini va mi koka va mi vitanaka ku va mi zhangela ntlawa leyi
2: nkarhi wun'wanyana po di ti byela swaku u ka u nga dyondzanga swa pfuna a ku va u dyondzile swa pfuna kambe a wu tlhareliwa eka Xikwembu loko u rhangelekela ku hlamula maxinalo hlamulo lelinene u kumeka u kativara hi xichangana ni nge swi koti u kativara a vanhu vambenyana ku va swi kota swa ku va ku beka ka ndhawu ya yinene
3: a swi na byala ku va u yingeliwa hi lava a wu hanya na vona
2: ix a swi nga na byali a swi nga na byali hi ku swa kazata ngopfu munhu ni munhu a wu nga ri swi vanana ntsena a ku ni vanhu vavakulu vapapayi ni vamama na vamindyangu lava swi nga ha va karhatela ku ni yingiseta na kuridana dora wanga hi mhaka munhu a tolovela ku fuma ka ka yena hi ndlela yin'wanyana ya yena loko se a kuma ku fumiwa kumbe ku nyikiwa marito swa ku endla leswi a nga le ku mandliwa a swi nga na byalanga
3: hi nga ni byala nchumu a ka ntirho wa ku lowu wa ku va wu pfuna vamakwenu vanakulobye lava na vona va kumekeke matini wa titwa swa nga ingi hi loko u ta va u huluxi vanhu lava va le kusuhi ni ku vasuva va lova hi kola ka mati lawa
2: na titwa hi mhaka muni hi mhaka miminti yinyingi yi hulukile nambe hiloko hi lahlekeliwi hi swigotso hi lahlekeliwi hi timpahla kambega mi tlhela hi veni ku pfuniwa hi nyikiwa tindhawu leti nga ka tona swoswi hi tlhela hi pfuniwa hi swiambalo hi pfuniwa hi swakudya swilo swa ku munhu a ngete swi kota ku swi endla hi wumixi a mfumo wu kotile ku endlela
3: i ntsini hi ntshimantshima leswi mi lusike hala mi tshama kona
2: hi luze timpahla hi luza ku ni lava va nga weliwa hi tiyindlu ku ni lava va nga hi ku va suki hi sukile ya centro va nga sala va yiveliwa a swigotso swa vona
3: a wu tomi centro a byi famba njhani
2: a wu tomi centro ka parti dza hina hi nga ha le centro a ku ni dizoniyan porque ka ndhawu sempre nambe hi swiharhi wa swi zama ku swi lusa xin'we xihala maxi a xiharhi xi twa amurisiwa xona a hi kota ku hi za hi vuyelana hi twana ka rihanyo la centro a hi le ka kunene hi ku a guvern a mfumo a wu hi pfuna a hi nga choteliwi xakudya a hi nga choteliwi swa ku ambala hi ku hi vanhu vanyingi va nga ha yi pfunetela hi mayelana ni swikhalo swa hina ni swivilelo swa hina lava tivaka swa ku ku ni vanhu va nga taleliwa hi mpfula hi mati va yi va vekwa centro de acomodação de acolhimento a va tsutsumela ku ta hi pfuna hina a hi le va beneficiary mhaka muni ku ni van'wanyana va nga taleliwa hi ndhambi a mimitini kumbe mazona mambenyana maxi hi mayelana ni leswi swi nga ha tsemeki switrato a va nga koti ku va fikela majina sempre loko va ku va va pfuxela hala va khimala ka yini
3: kutani mi heti masiku vangake a centro
2: ni pimisela ka wumexi wa yisimana xipurikengeni dia 11 hi gama ya a centro dzinserara dia 26 de fevereiro
3: mi sukile centro mi juleliwi mbangu lowu hi kumeka kone nga Josina Machel loko mi tlhasile haleno vutomi byi njhani
2: a wu tomi byi kumeka byi kazata i ku khensa ngopfu loko va ta ve va nyike amimbangu leyi tivaka swa ku hi ta kota ku hi byala hi ta kota ku hi yaka pelomenu ya tshemba swa ku ni loko siku dzimbenyana Xikwembu xi ni teka ku a vananga va le ka mbangu wa siguro diferente ka hala hi nga ha le kona maxi ku ni xikazato hi ntamu hi mayelana ni mati porque a ku na mati a ku na gezi i kule ni xikola primaria i kule ni xikola sekundaria hini vatsongwani va yini va yaka xikola maxi hi tshembisiwi ku va hi pfuna hi ndlela leyo swa kazata ku kola na kola u tekela ku resolvhera hinkwaswo hi ku ni vambenyana va dyaka ku pfuniwa maxina ya khensa ku pelimenji ni mbangu wa ku wu li seguro hinkwako swi sungela laha hansi va swi kota ku ya endla
3: mindyangu mi ngake lani
2: practicamente 40 families son 40 families 40 mindyangu a hi se helela hinkwerhu ku ta ta tshama porque van'wanyana va tolovele ku ya titizela hi tiza doropeni va zendzeleka van'wani va ni mabanga van'wani va mintizweni vanwani ko pumbeka family dzi ta padzi tsama vanwanyana na vapfa va pravata kota ku ya mintiso hiku ikule ikule
3: kambe ku tshamiseki
2: ku tshamisekile ku tshamisekile ku rhulile ku na uyivi a ku na ubihi
3: kutani vulavula hi mati laha mi hanyisa ku yini leswi kalaka ku nga na matimba ku
2: swi swi kumeka swi karata ngopfu ku ri ke ku ni mtorotoro wa JJR u buyisaka mati ya le njhosina maxi ku ba masiku mambenyana minkama yambeni u nga koti ku yi fikela hi mhaka ya mayelani ya mati ja problema dza hina ngopfungopfu i mati i mati ene ku ni vatsongwana vanyingi swakazata
3: kambe mpfula yi khalutile mi beku mbangu lowu ku va mi sungulisa vutomi mi titwa njhani kutani masekeleka
2: ya sekeleka hi ku timbilu ti xalalile hi ku pilimini njhe swo swa ku a va nge bohi va hi beka va nge hi susi matini va tlhela va tata hi beka matini a ku za va hi tshindzeta lani va tata hi beka ka mbangu lowu hileswi va tekaka swa ku va wana lizarile va wu vona swa ku pilimini njhe ndhawu leyi siguro se na hina hi kumeka hi kukumuka hi tidyo swa ku hi ya ku dlidu mixo purke ya ku na reclamation maendlani ni ndhawu
3: kutani haleni mi zhangelisana ku yini muganga lowu kutani mini va chef dash kaza mini muzhangeli wa muganga a mi leti hosi hala centre de acogement haleni ke
2: mina ni nyixisiwa hileswaku nkarhi wun'wanyani nompodi veni ganancia swa ku u tibya swa ku vona ti ngu khomelela kolani la nkama lowu xikwembu xi ku bekaka kona cancer kona loko xi ya beka makwavu cancer naswona mina a ni li chef a centro a ni ni coordenadora mas swo swi ku na chef du quarterão dash casa i mindyangu mibizi va dash casa ra va auxiliarana na chef du quarterão chef du quarterão i mamana lweyi ni nga tisisana na yena centro a nga li coordenadora wanga
3: kutani mi tirha eku zuleni muganga u zulile
2: u zulile
3: kutani a ka u dream mi ta sungulisa ku yini ale
2: ya u swi vonaka na wena ni nge a va yingiseti va nge swi voni maxi wena wa swi vona ku zama u byaliwa yo fejan swi tsama preta kota ku hi pfuneka hi muzu purke komu ambangu lowu wu kule ni dropeni so hi zama ku byala lomu mintini preta kota ku hi kuma swa ku khaya kona
3: mpfula nguva ya mpfula yi khalutile kutani mati ma lamantshwa u nga ha tlhela lomu a wu tshama
2: a ni nge yi tlheli a ni nge yi tlheli ku tshemba swa ku a ku xikwembu xi ni rhumelele vanhu lavayani para va ni susaka mbangu luwana ka maumbenyana a ni nge hina na kuma va ku ni pfuna hi ku va le lwa nga ni tindleve ku yingisa a hi ngeli entawu ni navela swa ku vamakozi va mbenyana na vona va nga susiwaka mindhawu leyi ya marixku ya rixku dza ku taleliwa va nga loko va koti ku susu a ku susiwa vatsutsumeliwa ku pfuna va nga tlheleli mimbangu liyana purke nkama wun'wanyana va ta kumiwa hi xitshuketa va nga li kaya ku sale vatsongwana va viajarile ku hanya hi ku fambafamba hi lava vutomi pura vana va hina nkarhi wun'wanyana munhu a ta ve na hali joni ku bweveni ku sala ku na mpfula liyana magezi na maligariwile va kuma ni ku pfuza tiyindlu va luza swilo va tlhela va luza ni vutomi va lapena va tiprevenira
3: lami nga kona hi vona leswaku kutani mini a swi chanchana leswi mi tshamaka ku swone hi va mani va mi hakeleke tiyindlu leti
2: a tiyindlu heti hakela heti hakela maxi hi kume ku pfuniwa hi mfumo mayelana ni nga hlaya swaku i mfumo purke loko a nga li wona u nga ni maparseiro va hi belaka swipfalo hi ni nga swi kumanga hi pfuniwe hi maxapa hi pfuniwe hi mabaroti hi pfuniwe hi malona ene a murhangeli wa ndhawu leyi a va nga tata hi veka lava a n'winyi wa ndhawu leyi a hi chonise swaku hi nga kota ku hi tsema a timhandzi u vonaka misinya nga yinyingi hi nga tsema misinya hi yentswa timhandzi hi tiyakela
3: a mi tirhisa ku yini laha ka ku yaka tiyindlu hikuva na dumba leswaku matimba u nga na wone a kona wa ku a nga na wona kambe a kumeka ka matshamelo ya ku fana ya ku va a jula a yindlu a mi yakisa ku yini hikuva na dumba na kona leswaku a vaseketeli va mi buyisile a swigotso leswaku va mi ta kota ku mi yaka kambe matimba ya ku yaka ku fana ku va yi van'wini
2: hi ni majovhe manyingi hi ni vavasati futhi va matimba munhu ni munhu a ti tsemela a tinsika para kota ku hayaka majikuni la swikoxani leswi nga kombela ku pfuniwa a majovieso ma vapfuna ku va leswiyana va ti va tsema tinsika va tokota ku vayaka nikolaka ku yaka hi khomisanile kun'wana
3: hlaswa ku ve ni wun'we ku yakeni ka tiyindlu leti nga la
2: mun'wana ni mun'wana a ti hambela maji a hi pfunana.
1: Lawa na kunene i mabulo ya namuntlha na vale kume mabuyisa ka Jambiri nhenha ya le ka N'wamba mugangeni wa Matadoro mamana Angelina loyi a hi hlawuteleke xihitana lexi a xi hanyeke hi nkonta ya vukazi bya mati ya timpfula. Namuntlha ku fana ni van'wana va muganga wakwe a hanya ku wun'wana muganga lomu a zuzeliweke kone mbangu wu siseke mbangu lowu a ya ka mahlweni hikuva a landza ntizo wa ku va a zangela xiyenge xa vukazi ka vayakitiko mbangwini luwana. Vhiki byi taka hi ta tlhela hi ta va kola ku va hi ku buyisela yin'wana nhenha ya muganga wa Matadoro na yena wa zambu ra xisati hi yeneke kutani a nga muzangeli wa mbangu wuntshwa lomu va hanyaka kone. Hinkwaswo leswi i ku va a kombekisi a mintamu matimba vutlhasi ni vutivi nkameni lowu a vayakitikulobye a va le ku xikuvaleni a va le ku vileleni a va le ku dyileni kukulu hi nkonta ya mati ya timpfula lawa kutani ma hlasela mbangu lowu a va hanyaka wone. Julie Mavota, Thomas Buruma va le ku de ku yengeta.
0: Jambiri nhenha ya muganga wa hina nkameni wa ku nonoha kombisa vunhenha byaku u pfuna van'wana. Jambiri, nongonoko wa Radio Msambiki hi ntirhisano na UNICEF na ukongomaka ku hlakahleta vayakitiko va xanisiweke hi tindhambi lomu tikweni.
4: Radio Msambiki, Maputo.
5: 17 horas ja Moçambique hi tlhela kunene hi zamba a madzungula ya xifundzankulu Maputo.

0: Maungu ya majambu ya shfunza nkulu Maputo Mhlayi Juvita Ngovo. Maphoyisa ma tshembisa leswaku se ma tikisile mintirho ya ku vonelela vuxavisi bya timbangi a xifundzankulu Maputo hi yentelelo ya mahungu lawa na Stelio Manyisa.
1: Kumandanti wa maphoyisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a tshembisa leswaku maphoyisa se ma kumeka ka hinkwato tindlela leti tirhisiwaka ku va ku xavisiwa a mbangi ka tindhawu ta ku hambanahambana a xifundzankulu Maputo. Rosayu Mikitayo a vula leswaku maphoyisa ma hangalasiwile ka miganga ku hambanahambana lomu se ku tsumbuliweke ni ku tiviwa leswaku i tindhawu leti tolovelaka ku va ku xavisiwa koho a mbangi ni lomu vanhwanyana majaha ma kumekaka kona na mahlohloteli wa vudzahi bya timbangi leti. Mikitayo a vuli na konawu leswaku hikuva se va tiva a tindhawu lomu ku xavisiwaka ngopfu a mbangi se ku ni vanhu lava se va patseke ni ku khomiwa ka masiku lawa ogamu kolomu doropeni ra ka Matsole, hikuva mbangi leyi xavisiwaka ka tindhawu ta ku hambanahambana ta xifundzankulu Maputo hambi ni doropeni ra ka Maputo ili ku tirhisiwa xifundza xa ka na Mahaxa a ku va mbangi leyi yi tlhatuka kumbe yi hundza a ku va yi ta kumeka yi xavisiwa ka tindhawu ta ku hambanahambana. Kumandanti wa maphoyisa Rosayu Mikitayo lwa vulavulaka mintirho ya Radio Msambika vuli ni ku yengesela leswaku maphoyisa ma hakumeka lomigangeni kambe mafamba nanga ma nga tiviwi nkongometi ku va ku ya ku tsumbuliwa swin'wana swelana ka ntavudzahi vuxavisi kumbe vubyali bya timbangi.
0: Vanhu vambirhi va kumile ifu hikola ka tinghozi ta ku mbombomela amatini a swifundzeni swa Marakweni na Matotwini. Mun'we a veka lwandle la makaneta inga jaha lin'we la 20 wa malembe na manharhu ya ku velekiwa hi yentelelo ya mhangu leyi na Veronica Sidumu.
2: Mhaka leyi yi endleke hi nkarhi wa Dzasetora ndzhaku ka ku va ku sukile ntlawa ku basopisa xitshungu xi kongomaka lwandle ku ya hlambeta mayelano ni laveko ku va vahlambeti va suka lwandle hikwalaho ka ku va a mati se a ma komba ku tlakuka. Ndzhaku ka ku va ntlawa lowu u sukile majaha lawa ma yo tlhelela lwandle ya ku hlambeteni mhaka yi gameke hi mhangu ya ku nyamalala ka jaha lin'we. Ntlawa wa ku ponisa xitshungu a malwandle loko u vitaniwile yo sungula ku lavetela jaha leli lana mintirho yi nyimisiweke hi nkarhi wa Vintora a kwa ku tlheleliwa hi sonto leyi kambe ku ta fika lana jaha leli a lise kumiwa. Murhangeli wa posta administrative municipal ya ka Makaneta Rafael Mathuvi a vule leswaku mintirho ya ku lavetela jaha leli yi ta yisiwa mahlweni musumbuluko lowu lana tsatsiyeke xitshungu a ku va xi landza minawu xi nyikiwaka loko xi le malwandle enkongometweni na ku va ku nga humeleli timhangu.
0: Kasi mun'wana a kumelifu a xifundzeni xa Matotwini hikola ka ku dumeliwa hi mpfuvu tanihi ku rungula ka Domingos Makalani.
3: A xifundzankulu Maputo ya mahlweni mintirho ya ku va ku ta kumiwa a mutshevi mun'we lweyi a nyamalaliki ntshaku ka ku diba ka boti lebyi a fa kumeka ku byoni hi mugqivelo lwa kalutiki a posto administrativo bya Katwani xifundzeni xa Matotwini. A mhangu liya ku diba ka boti hi leyi yi vonekeke ntshaku ka ku va a boti lebyo byi ve byi dumeliwa hi mpfuvu ku fambeni ka la gumbandleni nkameni boti lebyo byi dibiki hi lebyi a fa ku ni vatshevi vabirhi lani mun'we a ku swi koteki ku va a huma a matini. A muzengeri wa posto wa administrativo bya le Katwani Helena Xiviti a tlhamuxela leswaku a ku nyimela i ku va hi musumbuluko lweyi a va a kumiwa tatana lweyi a nyamalaliki lani ntshaku ku ta ka ve ku nyimisiwa a mintirho ya ku juletela.
0: Murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tul a kombisa ku tsaka swinene hikola ka ku endliwa ka magovela a ma ni nkongometo wa ku lava ku kucetela van'wamabindzu ku va va simeka mintirho ya vona a doropeni ra ka Matsolo.
4: Ndaye vane ku tsaka ngopfu no swinene loko hi fika ka siku ya namuntlha kusa van'wamabindzu va ve ni nkama ku ve ni va bula hi xivona va kombisa swaku ntswini leswi va nga na swone ntswini leswi va chotelaka ku ve ni va nga yisa mahlweni anhloko wa hina tiko la hina.
0: Governador wa xifundzankulu Maputo loko a kombisa ku tsaka hikwalaho ka nhlengeletano yo endliwa eka doropeni la ka Matsolo yi hlanganiseke van'wamabindzu va tiko ni vaseketeli va matiko man'wani ya misava. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya majambu hi Mso Provincial de Maputo. Rindzela man'wani inkare wa ntoloveto.

0: kune mamano vatsongwana. Eh avatsongwana vatsake swinene masikoni lava tlhelela ka xikolweni.
1: Ungabali. Pea se avashiwa vangani va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nka malova ya nga xikolweni pea.
0: Hi ta humula mani. Kamise mhaka yi laka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
1: Va ta phakiwa xikolweni ba. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela pea.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bawa wa mi.
0: Mamana mamano a ku na ntirho wa mina a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: A hi ma hi swoleswo. Hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele. Hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa. Nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: bola no mbelo wa vaki la ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wa sata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wisa vele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas a Moçambique e Jambanhlavutelo wa Majungula.
2: Nhlavutelo wa Majungula. Nongonoko wa Majungula ya siku jingwana ni jingwana ya xifundzha nkulu Maputo.
3: Repelile mungisetwa kunenzeka wa Radio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Akulosa na iku oyo kan hlautelo wa nyamuntla 6 ka mawani wa 2026, siku leli humelelisaka leswaku vanhu vambirhi va kumelifu hikola ka tinghozi ta kumbombomela matini a swifundzeni swa Marakweni na Matutwini. Maphoyisa ma tshembisa leswaku se ma tikisile mintirho ya ku vonelela vuxavisi bya timbangi a xifundzankulu Maputo. Majama mbiri makumeka mavokweni ya maphoyisa hikola ka kuva makumiwili ni swibamu swimbirhi. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka ti nga ta vumbaka nhlawutelo wa mahungu wa nyamuntlha. Unga mavokweni ya Jovita Ngovo ka vubindzuli ni vukombisi na Thomas Buruma ka vukhomiseli bya marito ni mpfumawulo. Hi sungula hi mahungu lawa ma vulaka leswaku majaha mambirhi ma kumeka mavokweni ya maphoyisa hikola ka ku va makumiwile ni swibamu swimbirhi. Mahungu lawa ma kumeka ka nkatsakanyo wa timhaka leti humeleleke vugan'wini bya vhiki a xifundzankulu Maputo. Yentelelo ya mahungu lawa na Jose Ariel Makwakwa.
4: Ku heleni ka vhiki a xifundzankulu Maputo hi ntshima xifundzeni xa Bowana xifundzankulu Maputo, maphorisa ya tiko ma khomile majaha mambirhi lawa ma kumiweke na ma rhangarhele swibamu swimbirhi. Xin'we ka swibamu a xi endliwa hi switirho swa lomu makaya, kasi xin'wanyana xi tirha hi piresawu ni swifera leswi a swi tirhisiwa a ku veneni ku landziwa timhaka ta vudyambana hi ku hambanahambana ka byona. Loko a vulavula munyiki wa mahungu ya maphorisa a tlhamuxele leswaku swibamu a swi tirhisiwa ku veneni ku wutleliwa vanhu matelefoni ni ku veneni ku ngheniwa lomu mimintini ku yiviwa switirho swa ku hambanahambana leswi tirhisaka magezi ni swin'wanyana.
5: Ka provhinsi la ka Maputo, distrito la Buwani, 2 wa majaya, 1-21 mumbenyana 25 wani wa malembe va khomiwile ku va swi kotile ku va kumiwa ni swibamu a xin'we tipo i xibamu xa pressão de ar a ximbenyani xibamu lexi nga mahiwa a seledlaria. Loko lavambirhi va swi kota ku va teka swibamu leswi va dzukisela vanhu aswitaratwini va yiva matelefoni va gama va famba mimintini va yiva amabenchi ya vanhu amimintini. Hi ku hankisa hina maphoyisa hi swi kotile ku hi va khoma ka nkama wa sweswi va kumeka a distrito lab 1 va kota ku va responsabilisaliwa hi vugevenga leli va nga famba va mahetela. Ni mba leswaku amajela wa makhomiwile hi ntirho lowu wa hina wo pato tlamento hi maha ku pfala hi kota ku hi garantila asikulansa a makomuni. Ni mbala swa ku ka 2 wa lava ka 2 wa majaya mun wa kona a biwile ben hi xitshungu hikuva kumiwile ni xibamu.
4: Hi vugamu Carmen ya Leite a tlhamuxele leswi swaku a kombela ka xitshungu a ku venene xi nga tirhisi a mavoko a ku venene xi tikhatisela lava hikanyingi va hlengelaka ka timhaka ta vudyambana hi ku hambanahambana ka byona, kambe timhaka leto ti fanele ku venene ti mangariwa ka maphorisa.
5: Ni na kombela xitshungu xa ka provhinsi xa ka Maputo sobretudo a xa Buwani pela va nga ma justisa pela va nga ma justisa privada a loko va vona a wugevenga a bayiri ku hankisa a va nghene nkontakt na hina maphoyisa pela hi ta kota ku yima hi ntirho wa hina lowa ku ina hi garantira warden securansa i tranquilidade pública hi lawo ileyo i resultado operativo la relevante leli nga swi nga humelela a durante final semana a provhinsi la ka Maputo kan mam. Ni mba leswaku a swibamu swi kumeka a swi khomiwile a swibamu leswi swi kumeka a Buwani para passo subsequente kan mam.
4: Ave Carmen ya Leite loko a nyikela nkatsakanyo wa mintirho milandziweke hi maphorisa ku heleni ka vhiki xifundzeni xa le Bowana xifundzankulu Maputo hi ku kongoma ku byala ntshamiseko ni ku rhula ka mintirho ya ku hambanahambana mitaka milandziwa hi maphorisa ya tiko.
3: Maphoyisa ma tshembisa leswaku se ma tikisile mintirho ya ku vonelela vuxavisi bya mbangi a xifundzankulu Maputo. Yentelelo ya mahungu lawa na Stelio Manyisa.
6: Kumandanti wa maphoyisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a tshembisa leswaku maphoyisa se ma kumeka ka hinkwato tindlela leti tirhisiwaka ku va ku xavisiwa a mbangi kati ndawu ta ku hambanahambana a xifundzankulu Maputo. Rosayu Mikitayo a vula leswaku maphoyisa ma hangalasiwile ka miganga ku hambanahambana lomu se ku tsumbuliweke ni ku tiviwa leswaku i tindhawu leti tolovelaka ku va ku xavisiwa koho a mbangi ni lomu vanhwanyana majaha ma kumekaka kona na mahlohloteli wa vudzahi bya timbangi leti. Mikitayo a vuli nakona u leswaku hikuva se va tiva a tindhawu lomu ku xavisiwaka ngopfu ambangi se ku ni vanhu lava se va patseke ni ku khomiwa ka masiku lawa ogamu kolomu doropeni ra ka Matsolo hikuva mbangi leyi xavisiwaka ka tindhawu ta ku hambanahambana ta xifundzankulu Maputo hambini doropeni ra ka Maputo ili ku tirhisiwa xifundza xa ka Namahaxa a ku va mbangi leyi yi tlhatuka kumbe yi hundza a ku va yi ta kumeka yi xavisiwa ka tindhawu ta ku hambanahambana. Komandanti wa maphoyisa Rosayu Mikitayo lwa vulavula ka mintirho ya Radio Msambika vule ni ku yengesela leswaku maphoyisa ma kumeka lomu migangeni kambe mafambana nga manga tiviwi nkongometi ku va ku ya ku tsumbuliwa swin'wana swelana ka ntavudzahi vuxavisi kumbe vudzwani bya timbangi.
7: Há um trabalho que está sendo levado a cabo, que não posso avançar, porque senão vou despertar a atenção. Mas a verdade é que as vias todas estão sob o nosso controle. Onde entra esta droga, está sob o nosso controle. Se for a ver, por exemplo, tivemos uma apreensão. Quer na Matola, assim na Machava, aquela droga passou de Namacha. E já temos conhecimento onde que passou a droga. Assim já tem lá uma força pronto para agir.
6: Inkameno kona Mikitayo a vulavulili hi maphoyisa lawa ma khomiweke na marhoxiwa ka nandzu ku va ma ta va ma tipetile ka vukoxi bya timali ka vafambisa mimovha a posto de control ra Salamanga xifundzeni xa Matutwini. Mikitayo a vuli leswaku ka ha tirhiwa nkongometo na ku va ku tativiwa swaku hi mpimo muni maphoyisa lawa ma nga va ma koxi timali vanhu volawo.
7: Também estamos a colaborar com a parte ofendida para o processo crime, que já está em uma fase mais ou menos 46%. Aguardamos que a justiça seja feita. E isso serve de exemplo para outros colegas não se envolverem em atos de corrupção. Nós somos implacáveis. Não podemos permitir que tenhamos dentro da corporação colegas corruptos. Não podemos permitir. Também apelamos à sociedade. Em caso disso, denuncie. Nós estamos prontos para colaborar e combatermos a corrupção na nossa corporação.
6: Marito ya komandanti wa maphoyisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Rosario Mikitayo loko a vulavula hi ta ku khomiwa ka maphoyisa lawa ma hehliwaka nantswa ku va ma koxi timali a posto ra Salamanga a xifundzeni xa Matutwini. Mikitayo a vulavuli hi mhaka ya vanhu lava va tipetaka ka vudzahi bya timbangi ni ku vula leswaku maphoyisa se ma tsumbuli tindhawu miganga ni tindlela leti tirhisiwaka a ku va ku xavisiwa mbangi yoleyo.
3: Hi kongoma ka mahungu lama vulaka leswaku vanhu vambirhi va kumelifu hi kola ka tinghozi ta ku mbombomela a matini mun'wani wa ku dlawa hi mpfuvu a swifundzeni swa Marakweni na Matutwini. Mun'we a veka lwandlela makaneta i nga dya lin'we lama 12 ya malembe na manharhu ya ku velekiwa. Mahungu lawa ma ta na Veronica Sidumu.
8: Dya lin'we lama 12 ya malembe na manharhu tolo li mbombomelile ka lwandlela ka makaneta nkarhi li nga hlambeta ni vanghani va lona hi nkarhi wa madyambu. Mhaka leyi yi endleke hi nkarhi wa dzaseto ra ndzhaku ka ku va ku sukile ntlawa ku basopisa xitshungu xi kongomaka lwandle ku ya hlambeta mayelano ni laveko ku va vahlambeti va suka lwandle hikwalaho ka ku va a mati se a ma komba ku tlakuka. Ndzhaku ka ku va ntlawa lowu wu sukile majaha lawa ma yo tlhelela lwandle ya ku hlambeteni mhaka yi gameke hi mhangu ya ku nyamalala ka jalinwe. Ndlawa wa ku ponisa xitshungu a malwandle loko u vitaniwile yo sungula ku lavetela jaleli lana mintirho yi nyimisiweke hi nkarhi wa vintora a kwa ku tlheleliwa hi sonto leyi kambe ku ta fika lana jaleli a lisekumiwa. Murhangeli wa posta administrative municipal ya ka makaneta Rafael Mathuvi a vule leswaku mintirho ya ku lavetela jaleli itaiswa mahlweni musimbuluku lowu lana tsatsiyeke xitshungu a ku va xi landza minawu xi nyikiwaka loko xi le malwandle enkongometweni a ku va ku nga humeleli timhangu.
9: Hi ni xikombelo xikulu swa ku lava voni va yahla ku hlambeni ta makaneta kumbe va famba va ya tlanga ka makaneta ku ni vavanuna lava nga kona lava va yimelaka a ku dyondzisa van'wana leswaku namuntlha kumbe hi nkama lowu mi nga nghenini ematini hi kombela leswaku va yingiseta hikusa majaha lawa ni tintombi leti va nyimele a ku va va basupisa a vanhu hinkwavo para va nga kumbani ni khombo kutani a va yingiseti hikusa loko hi languta lwandle bya ka Makaneta byi ni kodzi ni mavimbi lawa ma nga xikazi ka 1 meter hi meyu ni 2 meters hi meyu hi ku leha kutani a lwandle lebyi a byi na byalanga leswaku mun'wana ni mun'wana a nga kumekani a nghena a hlambeta ka byona na a nga tivi ku ri a nga tivi a nga leswaku hlambeti kutani hi kombe leswaku a va yingiseti hikusa hi kona pra hi ta botopisana a ku va datiweni na khombyeni.
8: Murangeli wa posta administrativo municipale ya ka Makaneta xifundzeni xa Marakweni Rafael Matuvi na tsatsi ya xitshungu a kuva xitivonela loko xi le malwandle enkongometi na ku va xi nga kumiwi hi timhangu.
3: Kasi lwe mun'wana hi lweya kumeke lifa xifundzeni xa Matutwini hi kola ka ku dumeliwa hi mpfuvu tanihi ku rungula ka Domingos Makalani.
10: A xifundzankulu Maputo ya mahlweni mintirho ya ku va ku ta kumiwa a mutsevi mun'we lweyi a nyamalaliki ntshaku ka ku diba ka boti lebyi a fa kumeka ku byoni hi mugqivela lwa kalutiki a posto administrativo bya Katwani xifundzeni xa Matutwini. A mhangu liya ku diba ka boti hi leyi yi vonekeki ntshaku ka ku va a boti lebyo byi ve byi dumeliwa hi mpfuvu ku fambeni ka la gumbandleni nkamini boti lebyo byi dibiki hi lebyi a fa ku ni vatshevi vabirji lani mun'we a ku swikoteki ku va a huma a matini. A muzengeli wa posto wa administrativo bya le Katwani Helena Xiviti a tlhamuxela leswaku a ku nyimela i ku va hi musumburuku lweyi a va a kumiwa tatana lweyi a nyamalaleki lani ntshaku ku ta ka ve ku nyimisiwa a mintirho ya ku juletela.
11: Leswi swi humeleliki hileswaku ku va pelile va peswikadori va bidzini swibotana para va tea andzeni ka ntirho wavo va tlhangane ni popota muleyi nga diba a swibotana. Jamungu wa kona a swi kotile ku hlamba huma hi loyi a nga boya hi tlhamutela swaku mumbenyana a salile matini ya va teka maxibotana vambenyana va hingena para va juletela loyi a nga sala maxi ku za ku hamba kusiku hi mugqivela na podi ya va ha kontinuwara va juletela kusa na vone a va dya va kumeka va nyika nghozi ya ku podi ya va takariwa hi timpfuvu vegama va huma bya tolo va pindzelile majantima bya sezora va ni ligarela va ni saku nani a swi na kumeka bya talvexi namuntlha leswi ku hisaka basa leswi ku duvuka nyongwa ta bya ndzuku.
10: Helena Xiviti loyi a kombisaka ku xukuvala hikola ka mhaka leyi wa tsatsiya a va tshivi kuva va tshimamisa mintirho wa voneleli loko va kongoma a ku tsheveni ku fambeni ka lagu mbangleni hikola ka ku va ka masiku ya vugamu ku voneka timpfuvu tinyingi ku fambeni ka mbanguluwa.
11: A timpfuvu ti tsalanile tiyanga a xikombeni a timpfuvu ti le ka plano a univel da provinso da nasao ta ku ti vhikeliwa va ti nga dlayini maxitoni bya tinyingi tindzuluka swikarhato ka heni vahanyitiko.
12: Kutana mina makungu ya ku va mi nga vonelela mhaka leyi ku va yi pumbiwa.
11: A makungu hi nga veke voni hini i ku ve hi va pfuna hi ku sensibilizara hi hamba mapalesa maxivoni va buya ni vatirhi va nyuwani lava kaka va nga ma tivi mahanyelo ya tiko va tlhasa va sungula ku tirhi swa hi karhatela ku ve hi ta hafambe hi hamba mapalesa hi nga va tisa ku hi va mani va nga tlhasa swo swinyana ke hambiloko hi va hlamusela swa leswaku loko va ni vatirhi a va hi byeli pra hi ta kota ku hi njula va sawudi hi vapatani va fauna Brazil va yehla va hamba palesa ra bya sensibilisaswa.
12: Ntsatsi lowu mi nga wu bekaka ka nkama wa sweswi ka vatshevi lava va landzaka mintirho ka mbangu lowu ku yincikeke mhaka leyi hi wini?
11: A ntsatsi lowu hi wu bekaka hileswaku a va hi komunikari ku ve hi ta hamba mapalesa hi lava va buyaka na voni va tinyiwana va ka va nga leswi tswaliwa swa tiko lebyiyani hi mhaka mamitu zviyabitu swikulturage epreciso va tlhamuseriwa swaku ku yenceka yini laya.
10: Hi mazito ya muzengeli wa posto administrativo bya le Katwani a xifundzeni xa Matutwini xifundzankulu Maputo Helena Xiviti loko a kanela hi mintirho ya ku va ku juleteliwa a tatana lwa nyamalaleki ntshaku ka ku diba ka boti ku fambeni ka lagu mpandleni ka mbanguluwa wa xifundzankulu lexi.
3: Domingos Makalani ni mahungu lawa ma vulaka leswaku a xifundzeni xa Matutwini munhu mun'we a luze vutomi hikola ka ku dumeliwa hi mpfuvu. Hi kongoma ka mahungu lawa ma vulaka leswaku governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli a kombisa ku tsaka swinene hikola ka ku endliwa ka magovela a ma ni nkongometo wa ku kucetela van'wamabindzu ku va va simeka mintirho ya vona edorobeni la ka Matsolo.
13: Nda hi va ni ku tsaka ngopfu no swinene loko hi fika ka siku ya namuntlha hikusa van'wamabindzu va ve ni nkama ku ve ni va bula hi xivona va kombisa leswaku ntwini leswi va nga na swona, ntwini leswi va chotelaka ku veni va nga yisa mahlweni a nhloko wa hina tiko la hina. Ni ku tshema swa ku a masiku lama taka hi ku veni va bulile va swi kota ku veni va pfunana ku veni a tiko henhla ku a swi nga enceki ku veni munhu hi munhu a fambisa tiko na li yexe, hi fanele ku veni hi tlhangana hi hi ku veni van'wabindzu va tlhanganile ni ku tshema swa ku swi koho swin'wanyana swin'wanyana swi ta ka cinceka tiko la hina. Ntayo ni ku khesa ngopfu ka n'wamabindzu hinkwavo va nga swi kota ku veni va va kona lani. Van'wabindzu va la tikweni la hina ni van'wabindzu va matiko man'wanyana, salani hi veni van'wabindzu va ku ta hi maprovhinsi man'wanyana, hi veni van'wabindzu va ku ta hi Afrika-Dzulu, Eswatini, Europa, China, Asia no general leswi hlaka swa ku a masiku lamanharhu lawa handle ka ku veni hi tshama a le hina ntsena hi kumeke hi tiandlalile a ku veni misava hinkwayo hi tiva swaku hi kona hina kombosa Maputo komo madola leswaku na hina hi ni xa ku kala swaku hi nga hlaya a tikweni.
3: Marito ya murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tul loko a kombisa ku tsaka swinene hi kola ka ku endliwa ka magovela ka wona a wu ni nkongometo wa ku kucetela van'wamabindzu ku va va simeka mintirho ya vona edorobeni la ka Matsolo. Nhlengeletano leyi ka yona ku kumekeke nakona ni vaseketeli va matiko ya misava. Hi gamisa hi mahungu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri na hi rhamba Stelio Manyisa.
6: Hi nkumati wa xinavani a Big Club da Manyisa hi ntlhanu mabola ya ku pfumalani ya ngulu ka wun'we ka mitlangu ya ku lumba jornada la wuntlhanu na kanharhu oitava jornada la Campeonato Nacional da Segunda Divisão na libeliwa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ku ta fika sweswi.

0: DRC handleni ka mitlangu ya segunda divisão xiyimo xa xifundza nkulu Maputo na ko magamu ka vikileri ka beliwe mitlangu ya kulumba marambola wa 2026 jornada ra ukume ribindzuleke mihandzulei ingelani abimemo hi mabola mambiri ya kupfumala yangulu ndich na yena ti nantwele 29 September hi 2-0 kasima jampa abiwi hi mabulangu hi bola rinwe pazimani ati trincheli Casablanca hero bola rinwe matendeni yenga switikisa ati bela revoltado ji muno mabola ya kuyangolo harinwe kasi mapulangu b abi Brazil b hi bola rinwe lokisuka lati kweni ya ka mundial vusiku bya namuhla kunene Portugal wa bela na Espanha uma ka mitlangu ya kulumba ama oitavos de final ya mpikisano wa bola lo beluaka atikweni la Estados Unidos, México na Canadá. Kasi tolo ka minwana mitlangu ya kulumba ma oitavos a seleção la Brasil inga liwe ka lawa mavulavula ka xiputukezi kufana na Mozambique itwinshwile Brasil amuka kaya nzaka kuva biwili hi 2-1 hi seleção la Noruega. A rinzela Portugal anga seleção leri risaleke ka mundial lwei la lingwe leri rivulavulaka xiputukezi. 21 horas Portugal na Espanha. Avele nkatsakanyo ta mitlangu ya South America nhlautela marungula.
1: Ifikile vugangwini bya nhlautelo mahungu wa siku la nyamuntlha lana hi humeleliseke leswaku vanhu vambirhi va kumelifu hikola ka tinghozi ta ku mbombomela matini ni ku dlawa hi mpfuwu aswifundzeni swa Marakweni na Matutwini. Maphoyisa ma tshembisa leswaku se ma tikisile mintirho ya ku vonelela vuxavisi bya timbangi axifundzankulu Maputo. Majaha mambirhi ma kumeka mavokweni ya maphoyisa hikola ka ku va ma kumiwile ni swibamu swimbirhi. Vamisalisa, Juvita Ngovo na Tomás Buruma, Rapelile.
2: Meyingele nongonoko nhlautelo wa madzungula wa emissor provincial Maputo.
3: Bola no belo avô clash matzi lo akalte ke shkarka campo akalta belo akusungula akalta belo ombere afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyi msentango
4: une mungwe ka vakuzeli va ntlangu ntseni ka campo wasa tanga bele ka nwana wa ntlangu wa tiweti atunela belo mpepo
3: kasi yena endla yini
4: sati wa mbwa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasa tilwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
3: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
4: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlani wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
3: xinwana xa lusima swinene unga mpulisela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
4: wavo swikomba ku veni wasati lweyi hayendli leswi hinga swivula akareya nwisa nwana wakwe
3: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa nwana swibedhlela
4: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
3: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene
4: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
5: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Mali.
1: Kune mamano vatsongwana. Avatsongwana va tsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
2: U nga bali. Phea se a va xiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va ya nga xikolweni phea.
1: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
2: Va ta phakiwa xikolweni bava. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku veni va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava. A ku na ndlela phela.
1: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, wa tiva. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
2: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina.
1: Mamana, mamana. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
2: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
1: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
2: Hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas a Moçambique, aí tu nem matimo e assico.
2: Matimo e assico.
3: Namuntla itatsunzuka takuhweleliwa ka ntshunxeko wa tiko ra Malawi. Hi 6 ka mawuana nga julho wa 1964 kuhweleliwa ntshunxeko wa tiko ra Malawi ka vukolonyi bya Manghiza. Tiko ra Malawi ri kumeka dzonga vuxa ka tikonkulu Afrika na rindzelekana ni matiko ya Zambia, Tanzania na Mosambiki hikwalaho ka tiva ra Nyasa. Tiko leri khale a ri vitaniwa Nyasalandia hikwalaho ka ku saseka ka tintshava ta tiko leri ri tiviwaka hi vito ra Swisa wa Afrika tanihileswi ri tsemakanyiwaka hi musele wa kulumba Rift. Zakwa nkhululeko mavokweni ya mukhuzisi bya Manghiza, Malawi a veni makume manharhu wa malembe na rhangeliwa hi Hanstein Kamuzubanda. Vana va Malawi va endle hlawulamani wa ku sungula tikweni hi 1994 na hi nkama kona ku nga humelela Bakili Muluzi loyi a nga fuma tiko ku ya fika lembe ra 2004. Muluzi a siviwile xitshan'wini xakwe hi Bingu wa Mutharika loyi a nga humelela ka ntirho wa hlawulamani lowu nga endliwa hi Mayi wa 2004. Mfumo wa Mutharika wu hlanganile ni swirhalanganya swinyingi ngopfu ka ku yelana ni diplomasiya a nga ntirhisani ni mimfumo ya matiko ya vambe. Mhaka yi nga tshima swinene loko hi 2011 mfumo wakwe wu hlongolile mukombisi wa mfumo wa Londres a Malawi. Bakile Muluzi a luzile vutomi hi Abrili wa lembe ra 2012 na hi nkama wa kona a nga siviwa xitshan'wini xa yena hi Joyce Hilda Banda loyi a nga va wansati wa ku sungula ku rhangela tiko ra Malawi. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile ta ku huweliwa ka ntshunxeko wa tiko ra Malawi ka vukolonyi bya Manghiza. Nongonoko lowu wu tsaliwile ni ku hlayiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Hei, leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina.
1: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
0: Se ni ya hi nga rhuleriwi kona, a ho tshama hi ku hi ta ku yini. Hei, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu. Ha, a yo hanya ngi hi swiharhi mani.
1: Phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena, nambi vakulu va vanhu njhe.
0: Phela u tiyisile mani. U nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni. Nambi xa wena munene nada.
1: Wa vala ku ku losa. Nambi ku pfumela kunene loko. Loko u rhanga u mu losa nada.
0: Hi swoleswo. Nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina. Ndzhaku ka ku va mati ma byile. Hi ta tlhela hi hanya vumunhu. Hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
1: Exi. A hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka miminti ya hina. Heyi, a ni swi tivi mani.
2: Va ka hina, a hi vekeneni lisima vumunhu. Swi hena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, i nhlikani, lipelile, minjhani, i nkomu. I swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeneni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa. Swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina.

En 20 horas, en 54 minutos, emisor provincial de Gaza, na Inhambane, na Maputo, wana wena ka busiku bya ta mitlangu ku tiyisa miri lani mhaka ya nkoka leyi yi fikisaka nkama lowu wa vusiku i mitlangu ya bola hi xiyimo xa matiko ya misava leyi endliwaka Mexico, Canada na Estados Unidos lani hi landzelelaka mitlangu ya ma-8 da final ka mphikizano lowu wa tanani matiko hi bola emisaveni namuntlha. Ku nga ri khale loko a ri 21 horas emisori provincial de Inhambane, Maputo na Gaza va ta mi komba ntlangu xikarhi ka Portugal na Espanha, 8 de final mundial 2026. Ndzhaku ka ku va tolo hi vonile Brazil loko a wa milangeni ya Noruega hi magolo mambirhi ya ku yanguliwa hi rin'we ra penalty. Kutani ke hi ta va na n'wina ka minkama leyi yi taka ku ta fika namuntlha. Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, seto magolo ka mundial wa 2026. Sana ta va mani loyi a nga ta va nhlongoma, loyi a nga ta humelela ka ri yena, loyi a golisaka ku tlula hinkwavo ka mundial wa 2026. Hi xiyimo xa tikonkulu Afrika ndzhaku ka ku va hi kombisiwile hi chume ra mintlawa vakit ku sala ntsena mintlawa yimbirhi leyi ya phokophelaka ya mahlweni. Hi vulavula hi Marokush na Egypto. Egypto loyi a nga ta belaka na Argentina mundzuku kusuka la eventorage. Emisor Pronsal Maputo 5:21, emisor Pronsal Maputo Gaza na Inhambane fanela ku swi hlaya sweswo minkama hinkwayo kusaka kunene hi tirhisana hi ri ku n'we na hi navela ku va hi vona Portugal na Espanha. Xana ta va mani muhumelelinkulu ka ntlangu lowu wa mundial xikarhi ka Portugal na Alemanya, va yakelani matiko ya Europa, va yakelani lava va tlhelaka va ya kumana mundial i mani loyi a ti humelela xikarhi ka Espanha na Portugal. A swi tiva leswaku wena mingiseti hikuva Portugal a ri yena kolonyweke Mosambiki, hi nga va hi tsutsumela ngopfu ku va hi ba mavoko hi bela yena hambiloko ntlangu wu nga si endliwa wu nga si hela, kambe hi ba mavoko ntsena hinkwaswo swi ta tikomba ndzhaku ka 90 minutos ya Espanha na Portugal ta ka ntlangu wa moitafu xita final wa Taça do Mundo em futebol. Va ta kumeka dropeni ra Dallas a Estados Unidos a Dallas Stadium.

0: ri tlhela bola leya ka mani ya ka maphutukezi hawa layana Bruno Fernandes hawa laya Bruno Fernandes mpope pa kuxikhatisi a ta famba maphutukezi 62 minutos pelo aka apeta bola leya ka mani leya ka mpele Pedro Neto akuyini Pedro Neto laya na kuri ntu ya ripeta xanta ko swinela kumaka ka Ruben Dias Ruben Dias tisa ka Pedro Neto akuyini Pedro Neto akangela laya na ta famba ani va biri vanharhu chika maphutukezi a tsema kukurela tsema kukurela laya na bola li fanele ku tiveli cikumateliwa laya na va biri vantava maphutukezi Ruben Dias akuyini Ruben kasi a li tsikeli Ruben a ri tsikela atikala ambele wa putukezi vamo va putukezi chuka laya va ta famba vanikele va ka ni bola laya na Renato Renato ku tini tini a ri tlhetlhela ka Nelson Nelson Semedo wa loko nghena swoswo na cica Nuno Mendes tlhelela ka Diogo Diogo ku tini twa ni peta ka Ruben Ruben a ku yini a peta xanta ko swinene a xikarhi ka kampo ku tsema vabeli va Xipanya a ta famba laya na manikelo va lwisela ka ni bola laya va peli Xipanya Pedro Pedro ku ri tlhatlhetela ndzhaku laya kumbaka ka laporte raporta ku ri ntwini a ri peta laya kumbaka ka mani pa wukubarisi laya na pa wukubarisi a ta ku yini laya na peta xikarhi ka kampo laya kumbaka ka Pedro Pedro a ku yini a lunghisa ntlangu Pedro a tlhetlhetsa ka pa wukubarisi va ta famba laya va peli a tlhetlhetsa ka mani ka Unai Unai Guardarange a ku yini Unai a nyimeka layana a ta ku yini a suka hi xanta ngopfu swinene a ba bola layana leya gunyiwa mpeli wa muputukisi va famba laya va peli a famba Dan Wall Dan Wall wa Xipanya a li kumile layana a li petile cuka va ta famba va peli hi mani loyi cuka mukhani Alex Bayern a ri petile a li petile laya ka muganga lowu nga rhanga vaputukisi va li kuma va sindzela vapeli va Xipanya mukhandi wa wumbirhi ya tshwintshwa layana Diogo Costa kambe a ri nga na mpfumawulo wa ku helela a mayi ku li kwape tindleve laya bola layana Alex Baena kasi a ni tswintswile layana Diego Costa a ri amukela nkarhi wa ku enena va ta famba laya vabeli manikelo nga ta kuma ni bola layana vabeli va ntwa wa Xipanya laya lexa ndzi ku pfinile va tlhelisela ndzhaku loko kumbaka ka mani kumbaka ka mbeli loyi hi pa kubarisi a ku ri ntswa ri peta ka Pedro Pedro a kangela a ri peta fambeni laha Pedro wa famba Pedro a ku yini a ganxa layana a rhanga layana a li dokola a li peta fambeni laha kumbaka ka mani kumbaka ka Michael Ozabedi liya ka Yamin a ta famba Yamin a zame ku kona kasi a ku nga na munhu laya ka muganga lowuyana ku chavisa ngopfu swinene va tsema bola vabeli wa maphutukezi u fanele ku va va cikumetela bola ka tlhelo na mabele leya xinene fanele ku va cikumetela bola layana li makhonela ku tsatseka layana Pedro Porro kasi a ku nga na munhu layana ku va ya gunya bola a cikumetela layana Pedro Porro xiandla ngopfu swinene a ri peta laya a xikarhi ka kampo a tlhelisela ka mani ka Petros laya ku na kukurela a nambela ku nghena phakati ku rhanga mani ku rhanga Rodrik Rodrik a ku ri ntwa ri peta ka kukurela kukurela ku ri ntwa ri peta ka Bayena Bayena tlhelisa ka kukurela va ta famba vabeli va ntlawa wa Xipanya va lunghisa ntlangu liya ka Laporte Laporte a ku ri ntwini ri nghena ka mani ri nghena ka mupeli ku barisi a ku ri ntwini ri ya ka Yamal cuka Yamal a ta ku yini Yamal a tlanga ma style Yamal a nga ndluli kambe a nga twisisi mfana lweyi a nga twisisi mpela a ni mukhandziwa yinyingi kambe a lava ku tlanga ma style nkarhi lowu wa ma style lowu cuka vabeli va ntla wa Xipanya a ta famba layana emanikelo a nga ni bola layana mpeli lweyi i Michael Ozeborra peta bola xantla ngopfu swinene phambeni laa ku kumeka ka mani kumeka ka Dan Wall va ta famba layana ra Yamin a ni vambirhi futhi a ta phinda leswi lama hetelaka swona Yamin a ta ku yini ke layana a peta bola xantla ngopfu swinene va ta famba laya vambeli va ntla wa Xipanya va ta tlherisela ndzhaku laa ku kumeka ka mani kubarisa ku ri ntswini a ri sindza veta phambeni va lunghisa ntlangu lina mani ke layana laha na kubarisi a li peta ka mani ka Laporte Laporte a ku yini a hi Laporte kubarisi loyi a nga ha peta ka Petrosi ri tlhela ri ya ka Laporte Laporte a ku ri ntwini a ri peta ka Rodrik Rodrik a ku ri ntwini ri ya ka kubarisi va peta xihantla ngopfu swinene a ta posela mani layana a ta famba cuka nghosi Xipanya a ta ku yini a mapulo a ma kumanaka layana ya Xipanya cuka vaphutukezi ah na retemuka layana ka mpeli wa mphutukezi Fala o último atleta para o clube para a Espanha. Espanha, Luiz, né? Nós vamos colocar o Santango. 67 minutos. Uai, Nicolau. Zero Portugal, zero Espanha. Encarou o Pozo Amati, Roberto Mudov, né? Na tela do Encarou o Vê. E Pozo Amati, está vendo o Galical?
1: Pessoal, Canmambo, Nicolau Mukavele. Aí o Pozo Amati, que foi na. Kamalu, o que você vai ganhar aqui? Wa kungena ka xiyenge xa ku la ku fika makumu ka ntlangu lowu wa 90 minutos ya Portugal na Espanha 0-0. Sweswi nkama kunene wa ku va ku phuziwa mati.